0: lo xamne rek itel na askan wi ñi ngi ci ñu nekk ci dëkk bu spécial bo xamne bu mata bayyi xel la spécialité gogé ñuy wax nak lég légui dañ koy jëfëndiko fo xamne arrangé nañu buñ déwé ba nga xamne xeyna gis nañu né la tax ñukoy wax dëgg dëgg jékkotu ñuko man nañu ko am gënën jàng go xam benen taxaway lañu cey def kon lu mënti doon rek mu doon lo xamne kon war nañu ko mëna xolaat man ci waxtaanaat bu baax jëfé ko ñi nga xamne kon mom moko taxa juk ndax bu fekkenté ni si dañ né dëkk bi spécial la dëkk bu diiné la dëkk bu mata bayyi xel la ñu dem ba ca wét ga bo xolé lég lég yu ci bëré bëri yo xamné dëkk bañ japp né spécialut mom kenn ñëmu woko fa kenn xalaatu ko fa ta sax nak bu doon def té mu wara def rek fofu lañ ko gëna sento ko fi té lég lég muy gëna lawé fi loolu tam luñu wara mëna xolaat la monté day ñakoy def lég légui boko waxé loxo jëm jëmiñ kon mu doon mbir yo xamné nak war nañ ci mëna taxawat défar taxaw sétlu xolaat bu baaxa baaxa baax sunu digënté ak dëkk xolaat bu baaxa baax sunu digënté ak ñoo ñi dëkk bi ci taxaway bi nga xamné ñun ñëpp kenn ku ci nekk bul xép ci la nga mën bul xép ci la nga nekké bul xép sa taxaway ku ci nekk war nga mëna gëna gor gor lu wara gëna mëna bayyi xel dëkk bi ak ñoo ñi dëkk bi ci lépp lo xamné aju na ci ñu war ca mëna bayyi xel ndax dëkk bi yi ñu wara joyanti bari na li ñu wara xolaat taxaway ba bari na suñu jëf itam ñi ci wara xolaat bari na lol lol lol lol yi bax nak japp naan sax nak mo upp yi bax japp naan mo upp ndax dëkk bi ni mu toll do am dëkk am réew la wax dëgg fa yalla ñu bëré bari ñi ngi gor gor ñi ngi def seen kém katan waye nak bari na ci yo xamne yu dess la ta wet go xol nak danaka dang ko fay meuna set pi yu beure beure yo xamne yu ñu wara joyenti la santé bi wir gi yaram gi anam mbokki naka ngeen gisse seen jambar yi nga xam mom ni jambat te ba jambar gi nak ma ngay tambalé ca fange bañu dogu dugg ci bërepp ba fañ leen di dalalé ci akkay ba ciow la bari ci lool nit ma dalalé nit ma top do nit ma lé nit ma lé ba ca fajj ma dan ma sagane dañ ma lé dañ ma lé dañ ma lé ba ci garab ya dafa cher dafa li liñ ma bindal lañ lé kenn ku ci nek nga dégg say jambat ba ci genn ga ngay genn ba may genn ciona ba ma fa daj dañ ma li dañ ma lé dañ ma lé way du lol dong ki dem itam danaka règlement yamu fekk lu ci beure beuri du ci bëgg jaar dama don séti sama bok ñu téy ma monté day yi nga xamé kon ñom ñola galankor sa dugg ña nga ca malade ba ak lañ la jé ka sonu seeni ciona di ci gor gor lu ne ñu diko ja def waye leg leg duñ ci deg wax ñu neex muy sik ci ci ñun ñepp la ñun ñi ko sekk kenn ku ci nekk bo xolé sa taxaway rek dañ ca simple lo xamne war nga ko mëna xolaat mo xam ñi fajj mo xam ñi fajj ji lolu ma nga jëm ci walu ko docteur demal ci transport bi tam naka non sik ci ñun ñepp kenn ku ci nekk am nga ci sik nan ko tambalé ci xéetu auto yi fi nekk ndax deug deug auto yu wara daw la lolu lañuy tambalé ndax deug deug auto yu wara daw la auto yi nga xam mom la ñuy jëfëndiko ci walum transport bi bu fekke auto yu wara daw la ñiko wara dawal deug deug ndax lañ wara samonté ci ab dawal ñanga ca ndax bu fekente ni si téléphone dañ koy téré ci volant ñew na nga gis ku yorop auto te yuru téléphone danaka te waxuma yoru téléphone de waye bu gi dawal yorop téléphone am lay wax téléphone danaka nekkutul ab luxe bo xamné dañ ñi am téléphone ñi amuñ téléphone danaka kenn ko fi gis rek am nga téléphone leg lé sax ñi xébé ñu bénn ñaar dañ amé ki ñett téléphone loolu mom dorotul ab luxe bo xamné ñi am téléphone dañ leen di tan waye limay wax moy di dawal yorop téléphone di envoyer message communication ba te yaakar na pap sék dégg na mu koy jàngalé fi loolu loi bé ko téré da lolou yakarna ñun ñepp kenn umplewu ko ci ñun ñepp kenn umplewu ko ci waye neew na ci ñi dawal te yor ñu téléphone di téléphoné leg legi nak nga dégg sax waxtaan yo xamné danaka du daray solo du dara lu am solo lo xamné lu jarab téléphoné la lo xamné man nga xaar ba wacc di ci wax say téléphone te du la yakal dara waye xel mu nta japp ñaar lolou ben la ca waye nuñ ko xol itam ci yoon yi nga xamné auto yi ci lañuy daw ndax deug melokan yoon yi ni la wara mel kon joyenti gi bu yatuna waye ñun kiliyani ñun ñi tam suñu bop ñun leg leg ni mako sul faral di waxe suñu digënté ñun suñu bop ak yi ñu tégante ni makoy waxe borom teni yi moy surtout ouvrier yi kéro waxna ko fi rawati na mécanicien yi ño ci gëna ragnéku waxuma ñom dong la dé waye ño ci gëna ragnéku nonu ñukay défé amna ñeneen ño xamné itam duñu ouvrir duñu dara dañuy dugg ci auto yi di dem di dik fap seenu lek di xolli ci biir ñanga ca gerte ga ñanga ca orange ñanga ca leneen luñu jël luñu xolli day mel auto bi mo app bel la bu fekke sa dañu ko ci biir bu auto bi dañ ko xol fenêtre auto ba mo xam verre ba lañuy wacce wala bu ñu mbacké tuba ñu xor ci xar xari sami ci taliba non la wara démé yefi kon liñu wara jubbeul ñun suñu biir dafa bëri nañ wacc talibi te dikkat ci leneen muy occupation anarchique yi mbeddi ni mu mel mbokki mbeddi ku koy defar kan mo ñu koy defaral mbeddi ñun ñoko melal ni mu mel waye nak ñi ñu ci waral no taxaw ñoom itam danaka setan ñu ci wala sax nak maanu ci wala sax leg leg yok tege ci ñoom lay joge waaw yok tege ci ñoom lay joge nañ ko jël occupation anarchique yi nga xamne ñom ñoo fi nek bari ni ci ño xamne nek nañ fa def ay place leg leg ñu ñew dajji len ak yëkëti bay lu ci bëré bari yo xamne ndigal lañu fa togé ndigali ku leen ko jox lutax mu jox leen ko lutax mu jox ko ñi jox ko ñi lutax mu xañ ko ñi loolu yépp luñu wara mëna xolaat la waye fi ñu nek itam deug deug ci yoon ni ñu koy fatte jali suuf yi jali xeer yi pax yi ndox yi leen lu ci nek la ca nek ñun dong wala du keneen kon nak yëf yi wax ji ñuna ñun nak bama ko waxe dafa gëna yaatu waxna ne ñun yi nga xamne ñun lañu yilif ak ñiñu yilif ñun yi nga xamne ñun ño fi nek ak ñiñu topato yëf yi kenn ku ci nek da nga ci am ciir da nga ci am responsabilité bu mag bo xamne war nga ko mëna xolaat war nga ko mëna joyentu wat bu ko defé nak bu boba dekk bi ni lu bëgg mu mel ko dana ko mel waye nak wax deug fa yalla de laisser aller bi di baye rek bay bayel gi dafa yaatu lol ta dafa yag lol ta itam leg leg do xam nokoy lijeenté da ngay dem ba xol bu jeex tak nga ci am xol bu jeex tak nga ci am amna ñuy gor gor amna ño xamni seen guddé seen bëcëk moy dekk bi ni mu wara mel mel ko lol rek lu ñu bëgg fo leen fekk ñanga ci gor gor ñanga ci def seen ciem katam waye nak galankor gën ci am deug deug moy new nañ ci doole seen kaddu xeyna soriwul seen alal xeyna demewul nonu seen sañ sañ ci kaddu xeyna demewul nonu xeyna yu bari bari yu nek ci ginaaw waye lu ñu bëgg rek moy dëkk bi mel nam wara mel kon mbokk yi kañ lañuy jog ñun ñepp joxante loxo dëkk bi ni mu wara mel ñu fexé mu mel ko kenn ku ci nek tambali sa bop kenn ku ci nek sa wet nga fété tambalil ci sa wet ñu baña japp yeuf yi japp ne ak wujjenté la ak defonté ci sun biir dédé lu ñu bokk la ñun ñepp ñu wara rek engagé wu jogondo taxaw ngir défar ko kenn ku ci nek fa nga fété nga xamné li kat doonu lu wara nek nga fexé mu baña nekati waye wax dëgg yalla day ah dëkk bi day ni mako waxé day ni du xar kanamam dé ku ci génn ci ñun ñepp rek bu féké yalla rek ka tangay wax wax dëgg yalla xam nga né dëkk bi ni mu mel neexul ci xol rawatena nak ñuy jup ci xew xew bu mag bi muy magalu tuba yalla non ci yalla yobbu ak jam jamono ji classe cheikh bege ak moussa job ñi ngi wacc marchandise ñu yoron danaka yep yu bonon yi nga xamne xeyna jëmuñ ko jaay fune yobbu non ko fa fune lan ko fa fune fi mu toñ danaka kenn bëggatu ko jamono ji lañuy jëm patax lu duggal ko ci marché bi nañ ci def attention surtout bu dé ñam yi ñi lek surtout bu dé ñam yi ñi lek nañ ci def attention baña xol yomb gi baña xol yomb gi yomb bu la ci duggalé nga jënd lo xam da ko duggal sa biir wala nga jox ko saw gan lor nga len té lolu baxut kon nañu bayyi xel bu baaxa baax produit yi nga xamni ñing ko fi indi ñi ko wara saytu don contrôleur yi nga xamni kon ñoo di wax service d'hygiène ak ya ci aju nañu bayyi xel ci lolu bu baaxa baax xolaat li di produit xeyna neew na neew go xamni dekk bi yépp mu ñu ko wër waye ñun sur bop itam nak nañ ci amatu sédlu nan ci amuk sédlu kep ko xamné gis nga ci nakasudul lo xamné ni mo démé ni waru ni démé ah nga dem wax ko ci ñang ko wara wax té ñom ñi ko wara wax itam nak nañu fessel ndax tay ñu ci bëré bëré lég lég ñu bëgg jébané dara way duñ xam fu ñuy jaar kilifa yu yoré yenn itam mu doon lo xamné yëf askan wi la nañu wané wu di fessel seenu taxway ngir kep ko xamné bëgg nga ci jamba dara nga xam fi ngui koy jaaré man lu beure beuri mbir day xew nit bima wo legui danako dama ko ci tané dafa may wone mané numéro 12 sangam la soxla ndax kat dafa nangam di réclamer dara wala muy alerter ci dara waye legui jeuw mi japp ne ya gëna jégué sax boy xol ci ñi gëna sori nga bok kon nak ñi nga xamné dañu yoré la ñepp bok nani fessel seen ab taxaway ngir nit ñi képp ko xamni gis nga naka sudul nga mëna dem jébané ko kon nak lu ñu bok la te mënuñu ko seddo ñu war ci mëna gëna gor gor war ci gëna bayyi war xel dëkk bi day ah borom day mu wacc na borom day wacc na serigne muntaxam serigne basirou yalla nako fi yalla yagal defako wër te li mu yene rek sa borom sutural ko ba lepp mana soti cioleta mu fekke ko talko juma jek liggey bi nga xamne ñu ko ci def jarok deg na ci declaration bi serigne bass doon def junjina ci lu mata bay xel ba ci kurel goge nga xamne sax serigne mbacke yu fay mo nek ci bobba ñu andi di dajale lepp lo xamne rek doon nay copar ngir serigne bi liggey yi mi bëgg mu dako def lolu bok na ci lo xamne war nañ ci mëna baye xel bu baaxa baaxa baaxa juma ji nga xamne kon sumbu nañu ko li nga xamne kon yitte won nañu ko ci xaaliss mu war ca dem ndawul de xaaliss bu bëre bëre bëre bëre bu bëre bëre kon nak nañu gëna defaraat suñu taxaway gën ci dugalat suñu loxo gën ci jappat bu baaxa baax ci taxaway nga xamne war nañ gor gor lu ñu jambar lañ lol de gor gor lu ñu lol jambar lañ lol waye nak ginaaw sumbu nañu ko ngalaway buñu yox yoxi nañ ci gëna duggal suñu loxo nañ ci gëna duggal suñu loxo kilifa yi xamna ni kéro juñju nañ ko dana du ñak dana ñew ñu gën ko léralat ci li nga xamne kon ñi ngi ci liggéey bi muy juma jeek li nga xamne sa suné ñanga ca di ca def app taxaw bu jeep nak noné daara ju kawé ji serigne abib ban koy siar bu baax jittal touba ci karam bi kilifa ga ak ñi mu andal ci liggéey beek yene ji am nañ ko millions of talibé yi nga xam bëgg nañ ko mu doon ay mouride ku nekk jooni ak ñenti témèr nanu ko def yitté ndax légui xamé kon mom la nuy def kat lu am solo la kéro egg nañ ba ci serigne bi garal koko mu doon lo xamé rafetlu nako mum serigne muntaxam serigne basirou kon nak yeuf yi nanu ko def suñu yeufu bop million op talibé mouride mom yakarna budé ni nu koy waxé wërna suñu té itam deggu la suñu wartu doon luy jafé magal gi ni nu ko xeyma mujj bi néna juroom benn million magal ci won nanu ngalla way nak juroom benn nak nga bëgg ci benn rek né xana wurtu jafé nak kana wurtu jafé ku nek juné ak ñenti témèr wurtu jafé han lolu kon nam ci gëna gor gorlu ku ci nek def ko sa yitté bayyi sa xel ndax lepp rek ndariñal dekk bi la lu mata bayyi xel la kon dal mbokk yi ma ngi jéggul waat bu baax ni ma koy faral di waxe rek wax jé bari té amul ndariñ waye yéene la nuy waxé yalla dafa sutura ba ni nga xamné kon bëgg nañu ko rek ñu man ko matalé ba yalla yobbu ñu ci bismak jam inshallah rabbi comme ne ñu koy faral di baax ya bu ñu ci yalla baye tanu fekk ko tal ko bu wër yu xasse ba téru mom danaka sun waxtaan lepp dañu koy wëlbeuti rek jaglal ko magal ga dootu ñu waxa danaka lenn lu dul magal ga ginaaw kon egg gu ñu ci dessanay fan ci cartonu borom bi nanu rek indiwat benen thème su ko defé ñu man ko waxtane wat ci dëkk bi ak taxaway bi nga xamne kon war nañu ñu war ci gëna gor gorlu ci bayyi xel go xamne kon war nañu ko mëna bayyi xel suñu nekkin waye tam lepp lo xamne kon bokk na ci lu ñuy gëna jappalé ci taxaway yi nga xamne kon war nañu ci dëkk bi ak lepp lo xamne kon aju na ci dëkk bi li nga xamne kon war nañ ci mëna gëna gor gorlu yi nga xamne kon war nañ ci gëna mëna bayyi xel ci ité gi nga xamné itté won nañu ko dëkk bi ak ñoo ñi dëkk bi kon mbokk yi ginaaw buñu leen santaté gërëm leen bu baaxa baax tay rek dañu fassiyene and ak yeen ñu waxtane wat leneen bu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamné kon war nañu ci dëkk bi kenn ku ci nekk japp dal gi nga xamné kon war nga ko gënu gor gorlu ngir dëkk bi li ñu ci bëgg mu gëna mëna soti gëna mëna japp dal service d'hygiène bi nga xamne do na ko jundju sank nan ko waxtane wat xana nak boba ak legui wax deug fa yalla amna ak ciopiku go xamne xeyna amna ci xana boba ak legui naka ngeen gisse liggey bi nga xamne service d'hygiène ñi ngi koy liggey ci dekk bi ndax deug deug liñ leen di sento matale nanu ko lolou kon moy benn bi walu ko nawet bekk mbeñ mi nga xamne kon ñu ci bari bu tawé rek seen xel dem ja ñu titté lool ak chantier yi nga xamné kon ñu ko ci def moy benen ponku bi ñaar yoy kon moy yoon wi nga xamné kon bu ngeen bëggé bok ci jotaay bi mën ngeen ci and ak ñun ci 33 976 0909 benn bi service d'hygiène la ba ca dess di walu ko mbënd mi ci ndox mi ci dëkk bi bu fekkénté ni ci tawna xel yépp dem ja naka ngeen gisé liggéey bi fiñ ci tollu jamono ji ñu jël mbokk bi ñëk tabbi ci jotaay bi ukap assalamu alaykum waaw kay ñi ngi ziar bu baax
1: ñi ziar yi dem
0: waaw kay koko
1: amar
0: waaw kay amar ñi ngi ziar bu baax
1: ziar bu baax
0: waaw kay jere jeuf
1: dekk bi ñewoon ko ci borom do borom muñ
0: han
1: ko ci borom
0: waaw
1: borom muñ dox muñ ko meli am
0: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di baw ci ndam daru alimul khabir 33 976 09 09 ñi ngi ci ndox me ke nawet bi naka ngeen gisse liggey yi nga xamne kon jamono yi ñu ko ci amal benen bi di service d'hygiène naka ngeen gisse ñoom tam seen liggey assalamu alaykum mbacke
2: ngi lay ziaré
0: wa kay jerejeuf
2: yow ñaanal jamm
0: jerejeuf mbolum ñu
2: li dañ ci waxtu di moy service d'hygiène mom gis ñu jerejeuf
0: bokk
2: man mo jerejeuf ci dëkk parce que da fay bari ay mbir yo xamanteni ni mi ngi ci dëkk bi ay da fay jur manam manke de wet yaram daftane lolu ñu wara fayto la ñom duñ ko def sax ante garage bi rek tay bo fi ñewé tay rigol bi nga xamanteni mo jaakarlo buntu garage yaakarna bu Touba soto ba negeri mi ngi fi parce que bo xalé canal biñ fi def tay jamono yeen ko fi def egna fi boba Allah la won amu ci def kon solution warna am bop ñu defar ko ba nga xamanteni manam tay canal bobu ni mo mel tay gidu ko ma dafa doon wa public bo xamanteni nek ci bir nit ñi jaay kat yi nga xamanteni yalla dogal ni ci bir garage kep ko xamanteni yor nga sa raxat mu bon wa xam nga raxat sa jeen ya xam nga raxat sa ndawal fofu nga ko sol su ko defé jëmul ben nak ben la jëmul luddut day wagné ko ta fofu jaarat ci manam bi canal bi manam nga xam ci ni genn ci yono ante senelek ci jëmul ben ci mu tirewal jëmul ben fofu day dem ba xataw xataw go xam ci bor fi jaaré ken mënu lako wax mais lool war nañ ci xol solution bo xam ci ni kay ñoom seen sen ni kay du ko mo xamanteni dañ ko fi def tay ñu waxal ñoom manam tay ji waxal ñoom tek leen ay daan yo xew ci ni gep ko fi def tay ji dañ ko duplanté yow tax fa continue ndoxum tawla rek bu ñu am problème fofu dafa doon milier bo xamanteni ni nit ñi fi rombu tay ak ñi nga xamanteni tay dañ ci fréquenté di Yemen benen ba moy da ngay gëtt tay ci dëkk bi gis ko xamanteni tay day defar kërëm bu mu baax tabax bobu normal karo mais yow xana lolu yalla bu la maye doole ju mel non affaire war nga def sax bok nga defon sax bok ben fof bo xamanteni poste bi la bo xamanteni pour ndox ni di ci dem bako def de mais dañuy jël ben xewo bo xamanteni kenn ko ci mbett bi manam nga xamanteni da fay ta di fa ta dem bu ñu xato bu nga xamanteni jangoré yim la mëna indi kenn mënu la ko wax ba wara soral ni yow kat yor nga dom man na fa dem ta wara soral de ko ndoy mais do ko def li ci nek dafa bari benen bi tamit ngay bëtt di jaay ndekki nam la neexé jaay nam la neexé koku yow war nga man tay ji sayt ko ba nga xam ci bala ngay jaay lu jëm ci walum lek ay da ngay am kay bo xam ci ni daf lay manam firdel ni firdel kan mo la koy jox ñoo xam ah yow wi ko parti ci ren la war nga mëna jaay li mais dede yow da ngay xolew num la neexé nga tek sa table di jaay di def lo xam ci ni tay kenn du ko li jëm waxol tay da mëna xarub xaal et ci tare mu ne bang et ci wéñe di ka dem man nit ñi di romb di jël foku ñakoy jënt man ñoo ci seen jëmi bopam ñoom la xaw ci ru santa ci li nga xam moko war sax yow mi nga xamanteni yalla la sax war nga xol fi yeug yaram xol li ngay jënd lan la lolu muy def ndax bu ne yoy yep lu wara mëna bayé xel la xol ko bu baaxa baax mais gis nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ni du bare bare bare lu seru diiw ñen wara taxaw ci dëkk bi lolu def ko bu magal Touba ñëwé nak legg gis nak ñom seen jëm bop ñu jox da gis na ne xaalif parfito ci am xaalif xaalif bo xam tan ni tay bu ni report la mo wara mais lo xam ci dañ koy def ngir manam ngir gu yaram nit ñi ak mëno atom yalla lëm en wër nga fay jël nga gis leen nga xam ni dara ma yow yaangi nemé bu ñi ko mu commencé ngi def seen liggéey tool dañ ko wara xolaat bu baaxa baax man lima gis personnellement man lool la wax ñen di moy nañuy bay amé e procès yo xamanteni état da ko bëgg def ci dëkk bi ak sonu dëkk bi di ci jëm tax loolu war nañ ko moytu bu baax xamna bo xolé ngiraa ñeen ge opposition bi ci am waxtaan yek dem ak ñoo bu bokk na ci li tabé liggéey parce que fu fonti ne ban ne japp mbirum mabé yi oba lañ ko nangu lañu naal kon mbir mu di ndax man ñi nga xamanteni dama dëkk ci secteur bobu gis na bu baaxa baax ni liggéey gaay ñu koy barkito ñu ñu amata bu baaxa baax ak man partout damay romb ni mom affaire ñu di ko liggéey machallah ñu amata bu baax waye gis na opposition bobu ñu ci doon def mo xabe lu bare mu jitt ay waxtan ay dama ko ñew top na ci li nga xamanteni ni tamit manam lu tabel bi ni ndax yow lo xamanteni ni dal ni señ ba la jox yow même bo nango bo nangu yepp bo le li la neex la xari mu sa bamé tax dem lo xam da ngay ñoo xari bi ko lu yepp bi te lu ñu bëgg dana am kon dal nañu dëllé ci sun xel bu baaxa baax xam ni dëkk bi ñun bu ñu sañoon moy raw mat ak midina bu baaxa baax mo koy raw kon nak bu ñu taxawé pour wara mëna def dëkk bi nañu mëc ndu ko ci opposé wu ci wax yenn yi tax yow bo xolé sa mam wala sa papa mu leer na lo kër gi dañ ko koy jox dañ ko ko mayon ci ay ñent témèr ay 3000 francs tay man ko jaay ay million kon yow opposé wu wuru la ndax dëkk bi lu fi ko bax ci bëgg inshallah rabbi loola japp na ni moy am tax ay talib dong mom lañ wara mëna doon kon nañu mëc ndu ko opposé wu bu baaxa baax kon dal parter ñi ngi daanale fofu suñu kaddu seen jaajëfal baaxa baax
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax radio ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam daru alimul khabir 33 976 09 09 ICAP FM assalamualaikum
3: salaamaaleykum
0: waalaykum salaam
3: baaxam baam baam
0: da kay jaar ba
3: ay jaar
0: da kay ngay di
3: ñaanal
0: jaam jaam
3: Je suis un peu plus de temps. Si Sénégal mo amul ay sanction rek jëre Touba bi gënë ñu ñu gënë gëm yalla ñu leen dañu dañu tek ay sanction yu ci 10 ci ñu lay takal bu mbalé ni dañu wut fël ci kër yi lay jëgé ñu koy sanni ci mbéd mi buñ ko sanni ci mbéd mi di wax sa dañu dañu tafida tak fila tak té ñu ñokoy taxal ñu ñoo wara sétat suñu comportement xamné ay nit lañu ay judil lañu wara sétal buñu sétalé paré ñu fuñ ko wara def f waaw té sawu di jël ay jëm ñom man dama leen dawal ko téd sax man xawma dañu bari wu xawma ñu am ay moyé xawma lan la mais man bu dëkk dama ñu gis koñ bi da ngay jëk rek gogu sarbi di dem dugg ci kon ni tour ndox ni nga xam ni jëri force fa ba nek ñepp ñu taxaw kay buntu kër yi man yoy la gëf tut xawma tu xawma da nga amu tay may xawma da nga amu tay moy liggéey xawma lan la waaw fekk amu ñu moy ñu leen jappalé dox ay moy liggéey do buñu fekk am nañ ay moy tamit do xal dëkk bi mom dëkk bi ni dëkk Serigne Touba la ñëpp ko wara japp muy sari bi ñeen population bi ñepp mais fi ngay gis ko xamanteni day balam balay tam ci boutiqueam mala gëdem bal ci boutiqueam duko def ci mbuus duko def ci ba ñoo rax bal rek ñu bay ci toile dem lo tamit fa lañ ko def nga balé sa mbal ci boutique ñoo tok ci mbedd bay ko ci mbedd defo ko ci mbuus defo ko ci dara wa dëgg yalla dañu xolaat dëkk bi ñu xamné dëkk bi Seigne Touba bam koy liggéey tam tek ko ci bam koy défar tam tek ko ci ñu nak ñew nañu ndax mom mo woté ñepp ñu tam bi ñepp bu ñew nak dañu wa xol li ñaan bi mo nek yoon ñu way def ci dëkk bi mais dëkk bi mom ba dëgg yalla mo di lay wax rek dafa nekku nekku tax ñu wara contrôler wuñu ñu wara défar ñoy yaq wala gas force ci mbedd ya gas ay kamb ci mbedd ya sok ay jallu xéer ci mbedd ya tour mbal ci biti ya tour ndox ci biti ci waxe para ngay kaas lay kaas yo def robo para ngay yaq bu ñu waxe ngay kaas wa dëgg yalla ñu ñu xolaa suñu comportement baax jërëjëf pap ñu lay sant la gërëm ñu ñaan suñu baba ak suñu ko wax
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gibo ci Ndam Daro Al Khadir 103.5 ICAB assalamu alaykum
4: wa rahmatullah sun bab
0: mbake
4: ñen faale
0: sant yalla ba
4: tan la yalla def ci rew mi na bu wam ci barke lol bak sun tuwa ak ndoxum jam ak salam ci daraje sun mab xoriidu sun dal sun bi boko de amu tuba amu tuba ndax manam do dox ba gis ni seen ci mbeddi beddi luñu fa rek lepp darna fof yaam ci mbeddi ndal yaam ci mbeddi ndox mi turu ci mbeddi am seen du seen seen fof nek dañ koy waram biro manam Touba li mbir mi moy lepp luñu lijeent rek ñu ne ndeeram lay joge do ko ñew fi bu dé sapeur pompier mu ñi ñi ni dum bu dé ñi lu tax mu ñi fi nit ñi nga xamni dañ dañ lay dékk dem ba tank ci dëkk bi ñu wara lijeenti ñu sëñu ko mën lu tax mënu am biro fi ndax na bañu ben problème nga doon wolé wala nga wone téléphone mais loolu amul ñu maam réew mi ñu do dama ko fenn am réew mi lu yegg ni doxé nga xamné day dox normal amul muy transposer muy faj nit lepp soxé amul dara lo xamni man nga ci tek dara ngay li lijeenti ku na comme ni réew yi doxé nga dem fa yow di lijeenti do am ben problème amul na la wax Serigne Doucen min wal def moy am fi bureau ñu leen di gis kan mo ma sa dox ci mbedd gi Serigne Doucen kan la woon pom yo ya ngi bëgg reuy ñi ñam ñi bëgg reuy ak leen leen ñi ñi bëgg reuy ñu Serigne Doucen ala Serigne Doucen bu ñëk damaay sunu rek Macky Sall damaay sunu rek Abdou bobu Serigne Doucen daan pomp guddi ak mu daan ci pomp ñaari yoon daan ci pomp ci ann weñi du luggal dara lu luggal mais leg lolu amatu febar ya ngi bëgg ray ni jaay nek ci mbedd bi yap bu ni togg ci mbedd diko jaay foku dic ci aduna bo deewon europe bu la jub balan bu la joxe li sax bo wara jaay ba na la bu jaay ñam ak ñam ci mbedd da lay continuer dina jël mais legi fi amul ci lañ wara def moy kep ko xam ya ngi jaay lu nek nga am carte sanitaire da ko wara am fof ñu contrôler mais waru ñu rek sambe jaay mu dem ak ko mëna doon da nga jël sa nek tek ci mbedd bi seen bi ay la neex ci kenn dou ko tuddi seen yeek nepp diko saw nit ñi diko nekk ci sefa mo fi am di lepp sox amu dara lo xamni sox ni su ci dekk bi amu dara lu ci lijeent lo xamni yow dañu di ñu koy lu ñëkër wara lu dëng ko dëng ci ñu dox la amu baax na jërëjëf
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay service di jeune la ñuy waxtaane beren ponk bi di nawet bi waccay yi liggey yi nga xam ko ñu ko fi amal ci waluk assainissement bi naka ngeen ci tolway ba 103.5 assalamu alaykum waaji radio bi
5: assalamu alaykum
0: bal moñ radio bi
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah bal moñ radio alaykum salam bal moñ radio bi
5: am ngeen dem
0: ñi sant baax
5: content nañ jël ci yow di wax ak yalla émission du di amna solo lool man ma ngi tuddu seigne bakay assou
0: d'accord
5: di doom ci ku ñu wax señ Omar Mbacké mom señ Modou Maw mu Mam Cheikh Anta
0: jërëjëf Mbacké
5: waye nak man duma diglu lu ñu ci CAR FM problème yu dëkk bi ak mu jëm ci wax mu nekk une répétition perpétuelle ah ma gis ni dëkk bi ay nit ñoko dëkk ndax mo nekkal na ben anecdote nagalu daru xodos gi yeesu dama dem siara ci ba depp bima deppé jëlu taxi ñeu tok ci kanam chauffeuru taxi bi ya di felli waxtaan dem felli waxtaan na dëkk bi gis ngeen seen di ñu salté yi ci mbédde yi ci mbuusi nagam sangam ma tok rek naan wa wax na dëgg manam ci seen ci way manam bu dugulun sen doxo ci liggey bi ak yoy nonu mom dal wax ni bari bi ñu yoba ci rond point bi am soxna ci jaay ndox talal plat bi man ko da ngay nane ci ndox mu ni ma bëgg na ndox ma jël ñaari mbuus jël benn jox ko benn bi ñu ñu nane ndoxam daal di jël mbuus gi daal di fann ma daal di jël soxam ndox man ni mbuus gi daal di koy téy bi ñëwé bi fay wacc man ko sa way man day dama xam nit mo ñox ci dëkk bi yépp nonu ana mbuus gi ko la joxoon

0: إِلَّا اللَّهُ
1: إِلَّا اللَّهُ

La ilaha illallah.

Makin dohong gemuk, ya Allah nujum.

Ibrahim,

namu sekitar selalu kemana ni Aman nanti, iman

Darussalam.

0: way tokay jeex na djuglen magal ma djuglen magal serigne sirro lo sama jar na ko djuglen
1: manane
0: djuglen magal serigne sirro.

إلى الكتاب والحديث.

صدر الـ لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Kuma!

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

yaay sunu mam Diara Bousso, yaay sunu mam Abou Bousso, yaay sunu Sin Fallou. Taxaway bu rafet di gërëm Baay Gilaay ca Gap Sel Fall, Serigne Touba Lansar ñu ngi lay gërëm, Serigne Sidi ca Mbar yu Madiana, di gërëm Serigne Modou pencum yoonu daaru numéro 4 set setal diko gërëm, di gërëm Serigne Mortane diko ñaanal, Cheikh Mortale Fall taxawayam nga gis magal ak daaru Khoudous gi, nga gis Serigne Alhaji Mbacke nama ko waxe won taxawayam ak Serigne Abdourahmane, waye bisub Serigne Modou Bousso Dieng nga xamne momitam bokk na ci yoonu mouride, ku kenn dul fatte, ku daan fatte li ñepp yalla tay fatte, te du fat kenn, te musta fatte yalla te ku ñu mu fatte li lako, di taw ci Serigne Fallilou, Cheikh Modou Mustapha Fallilou bisam bi ci xeyra nga xamne kérok Serigne Djili mi khalifa bi taxaway ba mo taxaw ouf rakam yépp, Serigne Murtala nga xamne boko xolé xamne soppep Serigne Fallou la, jëmmi Serigne Fallou la, waye tak ndérep Serigne Modou Bousso la, lay lérep Serigne Modou Bousso la, Serigne Murtala mu deugmal magam ji rek te deungul ci kanamam, jub xoj jubal ci mom te jub ci mom. Serigne Bassirou bo demé kërëm da ngay xamné ki moy Serigne Modou Bousso ca sel ga tabé ga dal ga yërmane ja bëgg Serigne Touba ga bëgg Serigne Fallou ga ñom ñepp ci taxaway ba soxna Mame Bousso wajuru Serigne Fallilou Diouf mom Serigne Modou Diouf kéro nga xamné Serigne Assane dako bayélé domam ngoy mayé ci kër ga jabotou Serigne Aliou Diouf Lambay gep tew fa kèn dessul né dañ koy délo ñukal dañ koy won limu doon mom mi nga xamné moy Serigne Modou doon ku bax doon jambar doon lol ku tedd kon Serigne Modou Bousso yar na jabotam gep ki l'islam ci diine ci ngor ci teranga mbok yi nonu lañu taxawale li jall waxna len fi toujours moma fi toge dama len di wax ne li nu meuna jariño ci Serigne Touba aduna warunu ko xagn ba dina lor waxe sunu bakkanit warunu ko xagn ba dina lor beug beug aduna yit warunu ko xagn ba dina lor alali aduna jit warunu ko xagn ba dina lor ndax ku ci ne lang ca wara am ding ko ci am bu mu tax nga wor te na nga wor mal ki la koy jox moy yalla te bu la koy jox du taggo tek dara man ta tax mu tak te koy tax mu te ko def amut ku ko koy taxa defit te waru ko def amut kon bis yi nga xamne da ko jagalel ni ko don liggeyel ci kaw suuf ci Cheikh Ahmadou Bamba raw ca ñepp ba biir ak njabotam ak seutam ak cheikham ak domam ku ci nek am nga bis bo xamne boko wote dañuy def ne yow rek le serigne bi demalon ci ci digënté ak sa borom ngir nga téral ci ña nga xamne dañ la né dañ lay tuddu di len tuddu ba ñuy nuru ne da ngay morom ci ñom te amna lol bu la ko sa borom defale doto am morom.

ci sa biir morom ci sayir ak ci baati muy magal gogu jall ak surnen khasaayit bi jall momitam nga xamne Seigne Moustapha Mbacké geulemut geulemalunu te min nuy gindi kon ku geulem da nga gimmi wut waye ku gimmi mu gindi la ku ko top won la ku ko deggal mu digal la ku ko laaj mu wax la te ko ne fi mom mu won la la fa mom ba nga xamne mo and ak ñom ñi mom la fa mom kiko mom moy kilid mom te moy ki mom li ngeen mom muy yalla sunu borom borom na ken duko def morom te morom it ken duko def borom ndax morom manalut morom ma dara ludut gas ak sang ak sul borom nak fa ñepp tele fa la lay tenir ba elir la ndax buñ jalé ba jalé jalla jala ro rek fay nek waye ci sa jëf dok la lay jallalé mu wote surna khasaayit ku fa tew kéro gis nga lo xamné li ku dul yalla manoko ku ko wote lul yalla manoko te ku liggé li Serigne Touba am manoko am ci kikoy amal na moy yalla sunu borom ndax limuy amal ku ko té am amut te ku am limu am amut te ko mana am limuy amal manoko amale nonu mu koy amale kon ci bir am amu amal gogo yow ci nga amé li ngay am waye li nga am ak li nga man ak lepp borom am am be la bolé mom muy yalla di gëreum sante imam bey diko ñaanal tawfiq taysir di sante Seigne Ousmane Gay momit diko ziar bu baax waye ñu ngi jublu bis bi sowé ñepp bis bi ramu ñepp waye wax jama waxon da melni señ bi dégg nako té sax señ bi ma gëna dégg lama doon wax ndax bam koy diglé lako dégg bañ ko koy diggal lako dégg fu ñuy santé yalla kenn du fa santa sa bop kenn du fa yaq say santé kenn du fa dugg ci sanja da ko def li la yalla sant adina dotu la santas neena len ka demone congo wote wuti bongo waxna ko batay ka demone congo wote wuti bongo ka jaar poroxan wote wuti tiaxan ki jang lu khasaay di def lu kenn luñ lay khasse ki bernde beddi wut kenn dina kay len sante lama yalla santa taf ken waye deg na nak ci pap sayer ki emission bi mune gissenañu ay way lolu gatché la ci ñakoy def ak ñako xelat ak ñako don def ak ñu jublu won ci diko def ak ñi ko bëgga def difo ci bis bo xamne deug rek ba muy wét ak boromam di wet ak alquran di wet ak khasaay di wet ak jam ak salam di wet ak xewali balako ca fek ko ca mu tukk bu yag bu bari ay jam bu bari utis bu manona yak lepp ci bu dakoron nangul ñako yobbu won lañu bëggoon ci mom buñ ko amon ba mu dess fa kenn du desseru bay décider ñeppay am déception ke dootul de cité kon bu delsié nuy sante bay déssérou warunu ko réssal ci mpo ak mbu bay ak folklore dedet ndax folklore day yaqi fon té du tax nga for té di nga furi di nga furwasé té doto suwasir am po seytane dalay fou ba do agale say fondation te fo tollu di fulu mumbai bomb la rek ci bakkan bi koy def
ndax mumbay ma borom di def li yalla tere ci bir mumbayam ci banexum aduna ak bakanam mumbay moma bomb rek lay don ci mom te nek fa di sanje fexey ba def li borom sanje sanje bi wax mo gën ndax lako sa yalla santone agale nako yalla sant ko ba fey ko ci bir fa kant gogo fey ga mu delo wat yalla ñukal yene nu jam tax mu ne kay leen do sant lema yalla sant ñu doli la waye ak cantam doyna yalla ndax sunu cant agu nu waye agale sunu bëgg agale sunu cant motax mu ne kay leen sant lema yalla yow na nga ñew ci bis ba wala nga woti ci bis ba santo yalla yut di foye li yalla def ak li ñu may Seigne Touba te ku ñu may ay moy wacc na la te ku ñu may point nga te moye yalla kenn du ci moy te point yalla dañ koy def ci point lundul moy kon bu toll ni bisub Touba magal 18 safar Seigne bi wote ci wote gi mu wote nga xamne Seigne Muntaha fimne araf wu nek ci alquran ak aya bako ëmb la ca nek ci sar Seigne bang koy wajal ci jakk yi juma yi ba nopi tante la alquran tante bo xamne ku fa ñew da ngay defene ki gëna ris ci aduna ci sayir lañ fay dalal nek ku ku gëna ris lañ fay dalal muy waxi yalla te waxi yalla nak ci la niti yalla yep nek ci la yalla décidé lamu bëggoon ci la nu digëlé ci la nu waxé bopam nuy dégg ay waxam té duñu gis jëmmam di dund ci léram ba téras ci talu réel ba réer fekk nu fa ñu nuy téral di nu téré di nu teural ñu fa téranga je faté bi ñuy ki nuy teural ba lañ nu téré la ñu cey titéro ba cey titalé di ca def lu neexut ki nu téral ba teural ñew di nga xamne def nga erreur ndax li yalla lay téré ku ko téré la sa bakkan ba ñu teural la di nga xamne bayyi won lañ la téré bañ la térélé ba la ñu la téré war na ku ne kon bisa ngi ni bo xamne ku ca wara défaro ku ne wo nañ la ca waye ku fa yaqo doto défaro te bu la adina jaayé nga bew yor sa xaaliss ay sero ñu multiplico moy ay mu nek ay mil wala ay milliard wala ay million ndax sero ba jouni sero bo ci yokul dara boko fi ay boko ijé fi ko lepp sero lay doon bo yoké 1 nak man na nek 1 milliard man na nek 1 franc man na nek 1 million man na nek 1000 francs waye sero ba teye lola ba mu liggéey ba sero yi mana jariñ di sante sero yi bo xamut sirru ba famu ne ba sere wo ca ba fa sero yoyu ca teranga joju terale ko sa bakkan fatte yalla buñ la terele nga xamne def nga erreur kon gañu bis ba nga ñew mom la ñu sentu dina wax ne 18 safar ku ci wete ak yalla ba saf ko te defo ci safan doto dem safar kon mbokk yi lo xamne boko defé mu lor la te boko defut jariñu tenko baña def te def lila yalla sant ndax yalla santane luy loré santane luy yaq te kat nit ñi ndeysaan li leen di yor buñu ko xamone dañu yu koy bayyi teel ba li leen fa yuuta fek ak tuup ndax tuup lo xamne ya ko tay ak di yoot ba yoot ngir di yuuk tay dekk ci ñuk te saw ñak du la jariñ te do ñuk yi joxe ba ñak yalla ku ko def nga erreur te nak ñu bare nga fab wërsegu yalla xamu ñu ne wërsegu di nañ ko fi ba dem ci seug yeup te seug yeup buñ fay dem seen jëf lañu yobale duñ yobale wërsegu do faatu mu ñu na yalla dina ko yeureum ndax mo fi gënon rafet auto ci kon bi do ko deg duñ na mo gënon rafet keur ci kon bi ndax tabax bo lu mo rafet bis bañ la ciy génné dila yek ci mpax kérok di nga xamné doori pax yoyu tabax bi mënu ko fajj kon bala nga rafetal sa tabax ba cey dëkk na nga mucc ci sa mpax
te xamne fa ngay mujj waye lepp aduna bu la taxé nga dof ba xamo liñ la defal ba am defet ba ñak lepp aljana di nga xamne aduna limu la xagn mënu la ko dello te aljana lamu lay jox ken du ko jël ko xamne do xëccio te lo soxla ken du ko amati koku mo yalla sunu borom koku dag le serigne touba xam liggeyal ko ci anam bu jafé bu kenn xamut woné liggey bi dina ëx fi tay lor wana bokk te lepp di teranga nak kula ca bolé waro ko yak magal gi bu fekkone tiant gi serigne touba wotel ko yalla nga xamné kenn mënatu ko condamné ndax biñ ko fayé liggéeyam bu reuy bi bu non damay sargal sama liggéey bi wala damay magal sama jëf ci ah dana doon lo xamné duñu xam fu ñuy jaar gam ndax lu tol ni judduk yonent bi lu ko jitu te du tiant yalla lolé man na doon lu ndaw ci digënté bobu wayé ki bind ki ñuy magal ju doom bi kiko bind jox ko limu yor tax muy dem gi bindé gën ñëpp ba nopi gënal ko ci ñëpp koku lu Serigne Touba né kay leen sant le mako té loolu war na ku né yonent bi sax day ñëw ci tiant ka ndax yalla defal nako lu tax mu wara sant yalla rek te dëkk ci ndax lu toll ni mbindef yi niñ toll ak bayer de foy ak milliardaire yi ak bato yi ak avion yi ak janaw yi lepp liko wër ak garab yi guddige ak bëcëg gi kuñu taxawal ne le loolu lepp ya leen gën ci suma ko bindé ya tax kala defal loolu ku la koy santal kenn waru la jitu ci tiant ga te yalla te Serigne Touba liñ ko fayé la santé yalla ca bari ñu ñu fay ñu ubbi magasin ubbi ay banque tabaxi hôtel jënd ay auto ca per ca lañ leen fayé ca lañu liggéey waye mom bañ ko ko fayé da xol ne ko fay kenn wërta def lenn luum la fayé delo ko ko diko sant mu ne kay leen sant lama yalla ay waji yow nak mom nga xol ne la yalla téré won muy bañ ku ko def ba mu jaral ko bakanam yow nga ñew ci bis bi diko téralé sa bakkan ku ko def nga lo xamné billahi bo wété ak sa borom di nga xamné du sa morom té wétaay yépp kët ñaari wétaay la wét ak yalla jox ko sa bop ak wét ak yalla biñ la délo ci mom biñ koy jox sa bop yaangi ak sam xel sab xol nangu na sey cieur man na am nga doole am nga kartan man nga wax ragne nga jox yalla sa bop biñ lay delo ci mom ci sa bop wew manato amato xamato yoroto atanato degato tekh lafañ gumbalu ne tek jo xamne dara dootul yegu ci yow ñu delo la sa borom fofa lo fa yobul luddul sa borom di nga lor sa bop lor sa group te di nga reccu kon mbokk yi bu fekke yalla rek lañu yoot Serigne Touba won nañu ko bu fekke yalla rek lañu bëgg Serigne Touba won nañu ko bu fekke yalla rek lañu jamm Serigne Touba won nañu ko waye bisam biiri di magal gi nga xamne lepp nga koy wajal ku ne bëgg ci njariñ yow nga di ca def lu lay lor ba dëkk bi sëriñ bi ràññi loolu ne bëggatu ko ci biir dëkk bi ndaxam ak koo yàgg bañ barki Cheikh Tierno Diouf Lambaye billahi lu yàlla bëggut Serigne Touba bëggu ko lu yàlla digliwut Serigne Touba du ko defloo wu ko kenn te ku ne xam ne ne màggal ak Touba li ma leen di wax ne ka demoon Congo woote wuti bongo ku ne war na ko xam billahi ku ci fosay fon jeex te do agale say fondation te di nga fulu doto ami moyen doto ami monnaie te doto dal ci point te dañuy nangu say may ndax ki maye may yi mo téré moy yi te ku sax ci moy yi doto am ci may kon bayyi moy yi dina tax nga am ci may yi sax ci may yi dina tax nga tagok moy yi
Seigne Touba day talif na may bu ba nopi am leer gu ñuy wax soxna may bo mokkalu tut may bu siyaro soxna may boole ko ak moy lol du point ñak nga li nga am lepp te aduna gi lo fi am dang koy ñak aduna dara dafé saxut te nit ki bëgg fé saxal seen bop defé né nonu la mel no xamné ni di nga dem ba duto ni mel nit amut nu mu mel melul nen nit ludut limu liggeel bakkanam ci boromam ndax ab lir melut ni waxambaane melut ni magget ak magget melut ni tele dund melut ni de ñaka man melut ni manadi xel melut ni xelat xol melut ni muñ nop melut ni deglu beut ne melut ni xol parce que leen lu ci nek lu ne da nga dem ba ñak ko di nga dem ba doto deg ludut rirum de ak rirum yalla ak rirum alakhirah bu fekkon nak boba da nga don rir ci kaw aduna da lay reral ba rir moma bu ñewé lool waye bo don rir ci kaw yalla bu rir momay ñew da fay fekk yalla te yalla loy wut ci nit ba fekk ko fa jam rek nga fay indi way yalla du loy kon ngi sante bu baax di xamne ñun amuñu ludut Serigne Touba kenn rek la Serigne Touba mbeur Serigne Touba rek la kudu Serigne Touba li Serigne Touba def dang ca wara and ak mom te Serigne Touba kat ni mu mel ci boromam motax amatul morom leppam yalla la Serigne Touba dara am gennul yalla wallahi barke borom Touba waye bise ngi di ñew bo xamne la ca nek ci yalla ku ko xagn sa bop billahi wallahi di ngi ko reccu kan du Serigne Touba doni do ko nek wala boko nek dara du lu fa nek do am ndeki te lo digge do ko man te ci deg ngay mujj ak dig lo mënu

Sudon

سجن لا إله إلا الله سجن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

Allahu Akbar.

motax mu la gaday sayduna ali mom ñol makka la dal di roy baté la gam wa mbake modi donay sayduna ali ya ñak na mel xam na ni moy wali ngir jagram la ne beret bala ma ni wangi yebulu gi xawma chay chay te boba mamam ya fawon ca bawon dañ da falo ko soli forile ko bam ca momad la fek cheikh mormane nasru ga jebal ko min rahman keroglana serigne bayen mormane yo man khiyam baram mola mbaylane nasiduna li mel ci musawa la bëgg mel ci yow wala ya man sama na sayduna li fawxa lansar la bëgg fawxa wa bawal di len war serigne mamar mané ko tontu boba anta sa fi yom khadan su boba yomul qiyamati serigne ali yo yaay ram lambay fawxa ngay wali ngir man serigne mormane dem na makka dem misra dem tayba tarom mu mbacke ngir boba ma cheikh sidi el mokhtari moy serignem te moy sa tum mokhtari ca yo ya la shaykh mamar mbane nasru ga jebal bamba na ko wane munako dem na makka dem na gannaari gisuma sam kem yaay donay muxtaari antal khalibatu rasulullah dem na la ngay kuntu tay billahi cheikh bamba nal ko may donay rasul ci saw jant may borom rasul ni tek ci ay hat ba ja ma wasasim serigne ali djouf di daani bes bes mo ma djoro ngud lekul na dulu ci leri bamba goko nanul kerek la khaira ñane rewam la may tagok serigne mormane dal di gada yek serigne touba bani gi touba nasru ga yebal ko tena ko ko ba ko bala wendi ki ma lay jayni ya ni ma al ma ya li gayne muna señ bamba jayante na dotuma delu sak melna ni xon xoner di mel ci sukar kérok señ masamba fal mo sere ngebal ga ak demba barok kabiri kérok la jox cheikh bamba ro gay bes bes danu di joy fi kana mam jawasasin la ilaha illa khalifa amnil musa kérok la bamba señ ci touba bané ba cheikh bamba na nguna señ yebal bis bo dundé ba delu lambay lambal lo lambu daj gebal mamata ya sara.

Cheikh Aliou deglu luma wax la lamu def falam bay mané su ko bind saxal na lay lay dakh na kefer ga saxal l'islam ja tublo na cedda ya defar dinem ja tublo na serer sa tokal khiram ya tarbiya garmiya wasal kangam ya motax ba jami geje jamo yalla geram fi jaar si mbacke keur mam balla fere sada jongal di nandi khaya te ji ñangay khasida ya del wa kabaki bak mexeki penjam lambay tokal na lamb ya saxal ma lay lay penju muda sabaru mañi yote te ji ñangay magal di dox di wote cere sa moy touba ki keur mam cerno magal sinan lambay fi ba mam cerno deglu ma wax la fam dox ak mam cerno te touti la taxa ba juram cerno chama jey sa sin la bamba dem ge lolay lelu serigne basir moy ge serigne aliou djouf di fa badiyam duer ci mam jero ma doon khalifa bamuy girom yar ya tak lu top cheikh bamba delu ci mu dal tay top mam cherno fek ne ko ne gi lambay fasé di dawlé ni demel nu nasay gis bok may bok mu khadimati do nga ya dengo nan ko fi sadati Serigne Mamar Jambok, Serigne Mbaye Penda, Serigne Matar, Samba Ngor ay Mbanda, Cheikh Absambake, nga ci won way yagal, dimbu ya akatiya, Cheikh Rambal, Cheikh Tiorna Absambake, Cheikh Mazamba, Cheikh Mustafa Mbake, du doomi Mbamba, ñoy santi mam jarno, kërok pala mbay sien xar kanam ya limi ye lay sambanday cheikh aliou nganam ga lam ta def ci ay jalore mané su ko limo bari manore nenañ ci rog ray na ci giri xaban luma durom yar ku ko wedd ya ban bay ya tala bir ya mané su ko lim ak yek ya ci ked ya modim yaram siqiya ak tang ya gaay suqi dafa defam anga ak batan yay saqi kërok gonay kërëm ya randak rendi lañuy legge gënte tox bay mandi bisub kërok la soxna fati daan saroko awna kër ga dal di kaan motax mudur khalifa modu fati yal nako cheikh bamba fajal ajati kërok la yaay jerno moy wali mata sirahi aw nak akilam akimata xabon bu noppé mag la jël wa kab fa lañ ko jitalé fa kër faraka ba ñoo ñaay na jaay jerno ju tagal ma su doon ca bawon te abal ko rewma lolay lu doomam jettu du jerno ba mu juddo mo far ko tuddé jerno yalla na yalla may ko mboti jerno bi jaay cheikh ballu ki mo am bi xarno te kon na cheikh aliou bay ba daga hokki ñu ma yar fa te kër gu mag kërok la jox daga je sunu mam jerno muy hadiyam ak lum na ton kërarno mbokki serigne touba ya anda jerno mu wadule te gadul fa dayno mam cherno serel ko ngaram lillahi bané ko lé nga gis lu reuy billahi gannaaw ngaram li la santi baabe ngir baña denda te fane gi lambay ngir adma ten tanor di wo murid ya la non du ma di dekkat et murid ya ten di ko neexal may ko mbolem keur ga mu xoos ci seen biir xaju gaddu ngol ga kërok la teñ lakle kër ga tak jundum ya

0: febar ya lepp lak chamamat la ñak ndom bakta tubab ya wal batiku dal koy sank xamna fa ay at delu sant soya fofa di ker mamam defar na tol ya fofa la dekkale baraw damel ya atiyena da falu ci walu mam ya mo sant bak ngir bëgg yokku l'islam ak bëgg at ya di dem ci mam da ci mama la baal di wal wali di yebul yi ziyara ñepi jal jali serigne aliou la koy dikkel ci at ma raw na am xel manesu ko xibar manesu ko xel genn na fay wata ki no wal farda ak watir serigne aliou way farda talu bim geureum tamuy xaritam moko jëndal wata ba joxadam kërok serigne mamadou diour mom ñeub la ñeuka dem kërëm di beer mo jëb mu joxadam ak ñeneen du zona na ko dana dol ba gor garena delu ci doli ciogal ak tala bi ñu na ko de mu doli ñettu temer kërok la wal bati gu jaay lambay fanan fa jeddo ya xereer sana say kërok la wañu fukk junni ak ñaar ak yaari fas ak fukki xari ak yaar ak yetti yek ak gile mbuy bam kërok la xamni yorna mboti bam bam delu se fa bak ca ngon la wote talibu yettu ñew mu séré la ne len na ngeen ma séré ma ngi santat Cheikh Bamba Mam Jerno waxnu fay ba ne Jerno Diouf jangal muqaddimati wa innamal a'malu binniyat ngir bañu ten jappé fane gi lambay li la don bañ waye ma di sen bay alhamdulillah saxona kant lañ ma digon fesna ba melni jant li doyna luy doy doyna fi bi dunya al akhirah khairu bi khairi sunya kon ma ngi daldi wey fanani yare yok serigne touba mi tax di buma yem kërok bamay dem and na ay fukuras yu gem serigne touba mourid yam sas kërok serigne mbay diouf la fas yobal ba johna ko lo xamni khamesul limba kërok ba cheikh ali yendo njabi mo tok wanya mangarang koy chaabi seralawan karmu la beker marta teju beju du fo du nan du kat joxene ñaari bisim ba sañ ak perkal ak yaari bisi baxa jox ko fa gal ak ñaari douzeni la ko len moy sikki di jox ko cheikh bamba li gën ci mbacke cheikh ibrahim fall ngeegi wa mohdo haaji ak yorno ju no sant won ni baati cheikh ibrahim fall ngeegi wa mohdo haaji ak yorno ju no sant won ni baati serigne alli won fa baak ab cheikh la dencion na dom ja fekke won ne ndeela serigne ali sey demone na cheikh la momit jelon na dom ja waju cheikh la serigne mamar diouf cheikh la dem na jaaye anda serigne ali diouf mo jare kërok bañu nuyo fatakh jurbel cheikh bamba tijil nako yaari wurmbal serigne mamaraja cheikh la won la be moko nol bamba te dawul wabe serigne mamaraja cheikh la won la yabe moko nol bamba te dawul wabe kërok la delu yeesalan yebal ga yebal ko lum yoro mu yokku baraka kër la cheikh bamba defal ko kema dellu ko waxe man dile di kema cheikh ibrahim la bamba dal di wolu
1: ndaw ya di ni ni gi morom dal ni len sunen xamaan den ndaw ya gele fa ay jinni mu dal di lag gayene waqat farda je ak cheikh ibra ak abdullah khar ziar khaira bambane len lañ len koy jaxate su deki won tay luma wax mo faqati dadi ne cheikh khalil ya ak cheikh ibra yalla digal na ma ci yeen tay sukura yalla digal na ma ci yeen tay ataya ak berna yo xamni amul fagaaya kasi dana len ki defal lo xamni ken manuko def kudul man mi yoni kérok la cheikh ibra na kessaba la ga mu tangul ba munta japp xala ga cheikh bamba gëdugo mu dal koy delo cheikh abdullah khar ne ko ma ko yeyo tango wi ak disay wi ak sawara wi man do mi la jor ma rawe cheikh bamba na len sawara wa dunya ak sawara wa akhirah do na dunya wenduma lagati te duñ degande yowmal khiyam sakantuma gisette dal dina casta sansa muqrasma def ca barada ba te ngab xalam nga na yalla jeglen lama tay ñeriñ la ragal malor ja jamu len ngir yalla te kuma sop dootu haram ni rayni te kuma sop ma duwal jinaani yi lama yalla digalon ci yeen ñaar en delu du ngeen dem fi naal dal dina cheikh aliou djou so delo nga wut fa ay tabal yu bax yello yo xama dar si lama rsayere ba mané doyna ndax ma tecce kiya kérok la cheikh aliou far tok jurbel diko leggeyal bamba bam ne delo cheikh bamba wo ko bis ne bang ya doyna tere ñoy sa sere enal janna harafu nek sopina ko jendi fi jannatin yakula sok ngay mande te so deme lambay garab ya suufa ak ñax ya ak nit ñafam ci sisa bur yalla moko bind kenn bindul ko te mo la bolé ak mom te kenn ma mul ko man lako yalla deg kum ne yakum naqari yow la ko denku kum ne yakum naqari la teñ bagon gisay rakibat dunya wa ukhra ya ko am dajé kun lambala lambo lambé na la lambay sude mbala sango ko sang sey gay cheikh bamba nan ko yowmal qiyamati dana la sigal sigal sa mbokk ya ba ngay lam yegal cheikh bamba jox naka fam bu bam bopam mu musume ci yaramam ngir bopam bolé ke su so xamni mo golé ne ko nga fété woko ndax nga yem ne ko nga yobul lako dunya ak ukhra fo man atol lu dafal la busra delu ci bar suuf le mu jox mbolo ne len na ngeen santat borom ñaare ma kérok ba cheikh aliou ñibé touba bu mala sol te di ci suuf sa boba deglu luma wax la bamba fa jurubel delu ci lambay gaay na ko lambal mu lamb daj ay xaban ak ay jooni ak naari goor ak gaay yu neex yoni lambay ne noot ken sakku la digale muy lamb tay lambe di war de yale chamama la cierno yoni woko lajal ma ibrahima sallamako mo nga fa wosi yob darul muqtar ne ko nga santiar ko te bul fa parti lepp lu rapon fi na dal di yesa ning ma barak lak bu xar nga laka lal bo fi gis mu yaq ma te matlo jëndal benen wutal fo diko fatlu kero la jox mam cierno fukki julli ak lali weñ yo xamni du len genné kërok la dal di wut fo baytillah bi sin basan ak walor lillah.

0: Wasidi Mukhtar kërëm laam nag Cheikh Matar Mbaye Kayré Cheikh Babacar Thiergal ñi lee ko seere Alhaji Bunna Arafang dim soosi ñi lee ngi nant jànga Cheikh ci suusi ba ñuy nuyoog Cheikh Bamba fii sarsaara da leen ne sant leen bu baax man saar na nii lillaahi wa rasuli abaliani binayni zali giddak naaki tandax ak dayman ñepp ngi may siyaara yor iman ya ñama da siyaar ca gaas gannaar tagale na leen ak lu xeeto bakkar innal ladhina tagila farsara la ba ma wax boole ne doon siyaar innal ladhina tagila farsara la ba ma wax boole ne doon siyaar Cheikh Bamba ne gaaya di kon sarsara siyaar da tagu na nok bakkar bisub kerok haddi yam yit bamba mané su ko lim nar ya dan koy mbambo nar ya le malum hanta sheikh khaliyo wala fena foko nga ay wali nar ya le malum hanta sheikh khaliyo wala fena foko nga ay wali tawaya la koy gërem ba may ko soxna sa tuddu Fati Fall yërem ko moy doomi Cheikh Massamba Fall mom sanjara mo séré won yeppal ga xamna ca dara bamba ko naan mok soxna ummi sama doom la bolé won feral fa Touba def ko do Cheikh Bamba jox ko fa kérok ab lettre mu jox ko Cheikh Massamba Fall ngir titer kérok la Cheikh Massamba Fall yër leetar ba dal ko jëppal doom ja ngir titer ba may na ko kër gu baax fo neegi baame ngir sant bamba ak bay ba delu lambaay ngalam ngalam ja def manesu ko xibaar dadaaleen biira deglu ma wax la bam deme jolof yaay fekk Serigne Touba baye ko lambay Cheikh Babacar Thiergal laanal boba fasante ne no wolere ngir Cheikh Touba akanyuna Cheikh Modulo mom dagana mo fekk won bamba gabon te sorina bañ la nuyo Serigne ba noddi jul Cheikh yep ñew sappe di wajjal julli Serigne Aliou Diouf taxaw ga sappe su ñeek sa ñeek ni way lappe Cheikh Sada Tall ak ci dal koy ñoddi delo ta gannaaw kutu fam ko ñodde bañ sel mari Cheikh Babacar Thiergal ne ko su dool man Sada Tall duma daan wallahi kon julli gi tay moy yaqku ah sanallahu ne kon ma yaqku munako man ay rak andiwul ma adiyala andi jolof nangul ma munako man ay rak andiwul ma adiyala andi jolof nangul ma penci mi bayna mam serigne billahi suuse garabi sere man nilay bisub kerok la nako yaay sidiqu yaw yaay murid sadiq ta yaay hafiqu cheikh sada dalla dal di ñew tuubal ko Serigne Aliou dal di jog jegal ko jox ko fa lo xamni manesu ko li yobbu addi yam jox bamba wayam Cheikh Bamba wo ko far ko bolé ak saada mu defaral ko kër ga far ko saada booba ba tay moy defaral Cheikh Saada kërëm bu rapé ba mu faato jaaga deglu lu ma wax la bis ba bamba ñibé Touba ci wo ya la sant ñibi ba mo salu la jari Touba no su ko jébal alhaji fallu boba fe da ni jébal gam defon ca bayam jébalé wa kërëm sa saati gayam topuna alhaji gana cheikh bamba nit yaata djuroom xamul ko dem temeri junni la sa son abada jaan mu nek baña rasul lamoda ku yeddi laaj khalifa modou fati ngir moko da jebele yag fati ma ca nga laaj harit ba abdou bosso mom lañ ka da yoni mu ñew di bosso cheikh fallu jox nako fa dara ak turuki ne ko nga barke loko amna barke bamba ko mamon lo ja pass am lola ak bahana kurus ala mahila jokoy re ataya ak baradam bole ak re barkelu ak sajadam busub kero bamu fanane touba lañ ko robale ak yoya wina touba li abid sadiqin murid touba lahum murid cheikh fallu nan ko raw nga tay seitan dug nga tay digeunte yari waay ci wéru koor di fukki fan bi alduma la tabbi aljana jama'atan jama'a temeri at ak menn mom la dundo te masla sakal bamba lend lend yalna nu yalla dasal kibar ke temay no fanwa farno dolli am ko te yok dom ya barke firi jali yokal no barke ak dom firali saxal bataw ya bañu taw mbor ya te yok ciar ya bañu hatan bir ya amina amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man walahu muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kulli muntamin lahu fi hasbi tahawluna yen domi mangi len di jaal sen bay aliyu ma yalla dara jaal yow cierna ju letter ba ma la tontu marsiye bi kuy top doyna xentu sa bay jalore imu def ci yoni mane su gol xamuna sa way wi cheikh musa ne sa bay jalore yimu def ci yoon mane su gol xamuna sa way wi waju ko jang na nga ñaanal musa ngorom luan dag wer ta ga gog busa ki dara jey cheikh bamba ak cheikh fallu mi tax bagay fallu ni am fallu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: alhamdulillahi rabbil alamin allah muhammadun majlu abdullah yalla abdul mutalib du moy mama kasima don daye mutalib ni le yerle yalla majon abdul manaf maridan qusay tagal manaylu kilab wa yalla kaydo bi mudrata yawmi way wayal kahbun rayu zalib firum amma yalla
2: a'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani a'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani anil udawal ilmi lin nasrani yen gayi mangi de ci sante yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sante rabbal arsi julli ci labin te muslu yi xewal ci sun bi xarnu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte touba dar di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi gur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram mu dotul yaatu ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram mu dotul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man reccuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke غير قرن بي خول يمنا سانكه سميتها وصيه النسوان وكل غابن من الشبان قمنا دتا ساندو ني بون ني وارو واي دوتي ماي وار غير غنارو غير غلي ماي بون بون جيسونا بامبا جيسلام باญاك نم بغ غير يونن با سيرين مامار جامو ما ويلو ويوي دلا سولوي جيجن ني قوم لايوي كون نك دانا واخ با ساماي خبار سيو باญ خامني بغ نانو باخ لو باخ نيو اب خاج بو مات كين منو كو تيري بو ku tabitol borom mo na la mbew mbew kurul ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurul ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana lew jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehannama ngoy xaru mo raw sacc aadana lew jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku nek aw ñamam hisab jet xela gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari Cheikh Bamba non na soxna Fatou Koura waxal borom metel yen nañ tuub gor ya sen na metel yi bari pin nirani ku wattuul gor ñu du dem jinani mu ne ko nax seno woro mi kala ngir diko kekanto di xeyni xala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama woro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma taxaw ci seen digeunte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma pexem digeena raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane pexem digeena raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana damifan yowmi di sappu denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bokku ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma la walduma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banca alquran da jekul wama ataykumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahu nuzu ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nas bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sobla waxal la ñonni won yonen ba ma ñeug la wax waxi sheikh bamba sokla waxal la yoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal miwaja lima la wax muna virus sudori cala ko wax motax ma fam ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul xolante bul fonante bul jaxaso kul lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu shaytané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéti adama ci dunya ji naar ñu dik bi jaam bala yabal ñeneen mu mat juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadis wax ci xibaari adama adama bi maami rasulullah lamu je yonni ci ci suuf ni lay ta bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunya ay sanni te rob ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama ki rob ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yoni jibril wa mikaelu kazaka asrafinu asrafinu ñu and ñu fi suuf jëmmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu mootu suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon suuf joy loola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asrafinu mu deq suuf yeet ko mu dal jikino kérok la asrafinu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asrafin muy malakul mooti fa yalla nanu beel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca doja dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len door ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp indi asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaaka yépp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumburey ci naari ñox ko ci fay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci fay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy goor ci le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji sansraail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sévré su jot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulku malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ji ne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minas shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok ba mu binné mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay di gané yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yeko nu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya doli ca mala ta'lamu na la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj ku ko ci xam moy def khalifa di waaj ay tour na fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malaakoot mo da ca roof bur yalla daldi andi mbollem tour ya ca asamaaw ak ci suuf ak mbol ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahi sa ak batin bu am ca mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asamaaw baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nang xibaar ya tour ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tek ca ma allah tana mu daldi laaj adama mbollem tour ya ci asamaaw ak ci suuf ak mbol ya adama wax ko yep sete mbiriya malaka yep yi deg boram boriya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay farni gi darajay muhammadur rasul sallallahu alayhi wa sallam motax ma rof leer ak rasulillah ca mam je muy nit ba ca mom nindahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fi rida fasiha malaka yep dal di tub lillah adama def khalifatan lillah cerok la mbollem ni malaika di tub di lettu lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewu makka dom adama fay asjud li rakka te rok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaika ye jemenu malaika yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waju bon jafanyu aw fawqa sama te rok la iblis andano malaika tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanniko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ci dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhfaru ne ko nga xaru fi ne khayral khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla bi xem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi worna ma te kon na adama di wër aljanna iblis ganaw ko di fen ba sonu ba awa mosgarab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dam mi mbeureug ba sen ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yaram mi neen lañ andi haale dunya ko be garab yalla ñu lemmo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joy ba sonu reero nañu at dox ba genn dom adam nga andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ta sam dem jinana nen wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne namu jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nemu lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu bul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebé won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genné adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki doom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yowmi binukun ba am ma nday am ma bay wetna fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamné dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di nekko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ci roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ci soli bur yalla dal di wax yu xat jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon nem jël ko ku warta taqo soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fam alaku ba mu yaqku deug ga ne kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof ko hawaqidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deug duñ ko yoni muy deugal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jubte mat ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adama rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi mam adama ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew té mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa lilay batin ba di ka rasulullahi dunya yan ba digenté adama ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca ban wër hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca ban wër digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digenté Musa may kalamullahi ba jamanoy Daoud indallahi hadith ba ne man na juroom bi témèr ba le hadith ne na tafal na fan wër digenté Daoud Bakar no Isa jinni la ak témèr at Isa digenté Isa ak rasulullahi man na juroom benn témèr billahi hadith ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la adiya mursalina yadunon tan andano jigen nya bax ñele bon nam sunu adama jundi at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom benn fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban waq may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi romu diwe jëm abada jigen na tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keur ya jigen na tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kunya jigen na tax qabil renni hebil mo ñëk ray nit ngir jigen cey qabil mo ñëk ray nit ñëk joy lo bayam mo ñëk naan mo ñëk wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigen na tax adama joy lu mati wer ro nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ginek malaka ñepp yi jaale hebil di joy la adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jahabil rew ma mepp di ko jall takhayyarat bila dungin din la waqon mo ñeuk marsiye ci dunya la xewon qatala qabil hebilan aqaq quraysa domi bay ba dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk fawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk fawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna andiko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak da ngay donom te fora for jigen na ta haruta ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigéen tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigéen leen neexale bopam fa kërëm ca suusi baab bi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak niraani ci seen wakkan ye jootu lay fanaani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yeufër ya motax lapna motax ku deg yile ci domi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juromi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu top mom dong ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sarata isatam di nasran hajarata isatam di khairu adnan ishaqa tawam ba du non na temer jitte jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tek jurom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bil sisa tabinari ta xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lepp boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalamé kok seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an ra burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakun magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yett lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yett lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigen ta qawro na dural musa ba al kufaw abadan fole ko sa te xem jigen na tax mujj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud me adama yokon at ya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yokku lon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud xir bay jenn ba nangu soxna stalu be mo tang qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dunon na temer yu tej jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tubagul te bodu yon ñen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momuko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak shaytané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxuko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen gi mana way sohaybu amna ñett jooni ci at ngir modi ak yonen ya daal leen fat jigen na tax mu meena laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko ak doom ja mu njit bi rew ma waxi jigen ak waxe ma ngi soga baax motax waxem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te ju yok bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte ju yok bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer ni te djuroom ñett fukam mu soga reer waxem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ngeen mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya geleem ga daanu sen duggu yekker ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tek juroom ñaar fuk bo lay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bo lek ñoj ak tawbu tan boy bax soxna ci lot su mëna wedd yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ñak goor ñe ni lal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at bay asama ma ngay rir de na ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dotu ko fa ba yor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki weena ca bar sak jaari na li yina fanani fir daw si fahorul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dem ma fi ne ëlëk si birin may damne dal dina la nabi ya badal musaba tay ben yonen dotu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante di jël ku len sop te lu len sop até yenen ni sen ngir yépp dal di man sox ngiram rasulillah sedeni sox deglul ma wax la lepp ci gen gi yonen ba mu ñewé dunya la yalla sopon dom adama qad rasulullah ño gën malaka jinnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nas ak malikin nas ilahin nas yenen su fekkon dafa def malaka kon yalla day wax malikil malaika yonen su bokulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci bay wala nga jël sa borob bolé ak domam wala sa soxna su dom wala jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola man sox def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankho akhriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankho la tankho bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musrikina ak musrikati sey nañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey bata ñu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak gor su sey ci ngal mo gën muy sey ci ciéddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciéddo ngir wano jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu seen digal di andan ak ñom di wéy ci seen taxé da ngeen jaari jahim soko gamul yeral ma fathul mannan cala ko gis jawabi abdur rahman yol makka ak xebbe waral islami bam amagul dine amul ciasami dine yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamuy xiram ci susa ño fi newon je kas rasulullah bamu ñewé dine yanen billah yalla ni inna dina indallah islam fil qur'an tublillah te dine jofu aw judul islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñeen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñëk loolu kenn daawul julli sakadi wotere ñoo da jalle tawriyatuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jant sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibrilu mu def ko ay laaya di jox rasul lu am waqul la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustabaqid wi di ciat jigen tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir pirma ak pexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibrilu ne ko waxal jigenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñu kerewé ñol makama ko wolu mo leem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasulu bulu ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk ak juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadijatu sayay defar na rewma mariyato don yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digelal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lamu sañ ken du ko sañ billahi bu ken nu yor soxna rasulullahi gannaaw rasulullahi duna lahi antan kiho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddihi soxna rasulullahi bil islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñi muru gën ji yonne bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisyatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma siha bil khunafa jol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram mu jigen di jelano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa seen ngir sappo motax gorom leg

ya su yokku lon fan wa mu gawa faatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigeena tax daawude denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daawude denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daawude xir bay jenn ba nangu soxna staalu be mo tan qabilato taaru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman du non na temer yu tek juroom ñett fukam ji neyarir hajarata ko faru bintu saydom mu fakko jël te tuba gul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momuko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxuko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya juroom ñeenan fuk ak juroom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen ju mana way sohaybu amna ñett jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daal len fat jigen na tax mo meuna laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja munjit bi rewma waxi jigen ak bexema ngi soga baax motax bexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu te juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonnet mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu se duggu yekker ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu te juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meuna wedd yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi yu ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fam ba yor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batalena la ñom ba bañ may fekki weena ca bar sax jaari na li yina fanani fir daw si fahorul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk ci birin may dafne dal dina la nabi ya badal musaba tay ben yonen dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yonen ni seen ngir yépp dal di man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax la leuf ci gën gi yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullahi ño gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xan nasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xan nasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da denc lim bu len sopp ak nit ku len sopp dal di def lu len sopp domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa borom bolé ak domam wala sa soxna dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi
la lolam man sox def haram.

lillahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran né lolu doyna gacce la tankahu ahriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musrikina ak musrikati sey nañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey batañu tuubelu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak gor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fatkhul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xet we waral l'islam bi bam amagul diine amul ciasami diine yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jaamuy xeram ci susa ñoo fi neewon jeuk rasulullah ba mu ñewé diine yanen billahi yalla na inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi te diine jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli sakadi wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigeena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibrilu ne ko waxal jigeenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñ ci rewé ñol ma kama ko wolu mo lem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasulu mo ñeek jebul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasinina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk ak juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadijatu sayay defar na rewma mariyato don yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digalal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lamu sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallahi antankahu aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñi muru gën ji yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasat doomi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymunatu safiya juwayri yak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu jurom ñenanti ñi len ñoko muru sala alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana ñol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doy na titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tab ye yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni terul magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doy na kasara way nay ye ñoo ci yegni dem niraani duma tino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen boroy ci kasratul jimaa'i
ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibril duñu wumpante guddigu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gisee ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril la ñew yokala ak ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu jibril la yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul ahini togon di xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adama muful katan ya motax ñu rombe katanal ñeen fukki goor guddigu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan masirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitté wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi kharbah la timbar kamil la serigne mamar jam ma janjar alam la bi ñet ci soom la ko fal balik la serigne mamar jam ma janjar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq bu ma jox.

0: sénégalais am nañu déception ba fu déception yam musuñu am déception bu ni tollu sénégalais xalaatuñu won ni ci nguuru jomay fay li nañ ko dundat ben sénégalais xalaatu ko parce que ñi daan xex wala ñi fi daan nek ñom dañoo bokkon ci ben école politique ba paré ñu xamné école politique bobu non lay doxé waye ñun passif leneen lañu jaay sénégalais leneen lañu wax sénégalais lu bokku motax déception amna
1: radio
2: KBFM 103.7
3: politique lañu dess ba tay njuman maire ba Serigne Fallou Diakh mom nak dem na fekk coalition jomay président coalition pastef bi nek wa pastef nak neena mom xel xalatul mok di ci and ak ñoo ndax lu bari bari lu diggo nañu ko askar bi dara lo xamne ko gis nañu ko ci tan nak sax député yi nga xamne ko ñoom nañu fal amu genn ki yegel ko xamne kon jaglel nañu ko yi nga xamne kon ñoom nañu ko sekkal Serigne Fallou Diakh di maire Pondjouman Mustapha Ndiaye la waxtaanal ñu delu ko
4: président de la république ba ci jomay jahar fay dafa yenni won délégation ci maire département Mbacké pour ñu ñeu jappelé ko ci liguey bi yalla dogal nak ñu waxan ko ne ko dinañu wo suñu population waxtana ñoom dañ jox sen avis ñaaral bay ñu demandé won ko pour mu audience pour ñu jakarlo mom lu waral demandé audience bi dañu wax ne mak bu foté ci ndap farat ci fokku la ñu yalla dafa dogal ci législatif bi mi waj président Souman Sonko daf ñu recevaron wax ne président Jomay moko yëndi won ci maire pour ñu jappalé ko pour mu am majorité à l'assemblée yalla dogal ñu nangul ko ci defuñu won sax consulter suñu population dañu dem directement rek waye gisene la ci mujju bimu ñëwé ci Mbacké meeting ci fourture Mbacké ci liñu wax ñëpp dégg nañ ko wax ne mom bëpp ku ñëw wooñu kenn maire yak ñëpp yow ñëw ya ñëw ci bop waye kenn wu la mo nekkon na kaddu bu ñu naxari loolu mo taxam ñëna président mom bala ñi mëna wax lén dañuy jakkarlo ak mom naxarlu lolé ba paré nak soko wax suñu dalliance askan wi nga xamanteni mom lañu yëbël yalla dogal na yit mom accepté na audience bi biñu démé yit kenn ku ne jël na paral jël sa temps wax ko li nga bëgg wax lepp mu dégg ñaaral bayit moy ñëwaat nañ ci suñu askan laaj leen seen xalaat askan ñu joxe seen xalaat joxuñu kaddu gi lepp lo bëgg rek and nañ ci ak yow ay tam ñi dem dañuy daali nangul askan li ñu bëgg moy daali ñëw jappelé président de la république na ko xamné élection ñëwugul président élection 2029 la léegi nag am na luñ tek ci taabal ja su fekkee ñun suñu ànd niñ ko waxee lu leer la il faut ñun nga teg ci ci askan loo xamante ni askan gisal nañ ci seen bopp 2029 ñëwgul bu ñu gisee la ñu waxante woon dañ cee continuer waaye bu ñu gis te dañuy téye suñ loxo ndax ñun duñ focc ndab fatafataaj amul benn député boo xam ne mi ngi si département Mbacké depuis législatif ak tey fii la ñu romb gauche droite waaye amul ci benn maire boo xam ne sax député dana jël téléphone woo la waxuma la sax dañuy ñëw sa commune di tourné romb sa bunt kër du ne sax nuyu duñ la faale kon loolu képp maire bu ci am fula yow damay téye sa bopp parti passif moom bépp maire boo xam ne am nga fula ci sa bopp wax dëgg yàlla buñ la wooyee sax doo ñëw ndax ndajam mi ñuy def Touba nii maire yu bari woo nañ leen bëgg sonko recevoir leen waaye fuñ ci woo ba la ngay àggale sax dañ la wax loo xam ne daanaka moom lu yàlla xam deen
3: mbokki ngeen di ñu topp ci 103.5 ni nu ko baaxoo altine bu jot jàngat bi Cheikh Amar tey ñu ko doon xaar bu yees waaye xam ngeen ba tey tukki ba mi ngi ci dallu gi moo tax rek danoo jukki benn bu defoon na ko fi boobee nag mi ngi jëmoon ci xew yi ñuy waaj muy màggal gi ak yu ni mel ñi nga xam dañ ci potoxlu léeg-léegi daanaka la ni jënd ak jaay dara du ca mel na mu war a mel waaye dañ ci potoxlu ci xew yi ba dugal ko fi loolee ca la doon artu artuwaay tam ci garab yi nga xam ne kem nanu koy jaayee teguwul ci yoon Cheikh Amar jangat bi ñu tollu ko
5: jangatu ba cheikh altine bu jot ci KBFM
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ndax xam ngeen ni ras dem ak ñi gam bokku ñu bokki sa buñu jubé événement rawatina maglu Touba fune la lu ne di jugé luñuy lek ak luñuy naan amna ño xamné Mercedes bu lamb ak bu périmé app ba jeex lañuy profito buñu jubé magalu Touba dugal ko ci dëkk bi waaw ñom sëriñ bi du seen yitté ay koppar lañuy wut ak nuñu ko mëna amé baax lu app ba jeex kenn waru ko jëfëndiko nga bayyi ba magal bëssu sante yalla nga dugal marchandise bu périmé ngir téro ko ak téralé ko gannu sëriñ Touba Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul yow yalla ngay jaamu wala xaaliss ngay jaamu bokki damay laaj rek xétu nanu bu né méw mu kenn xamul fu mu joggé boisson bu nek ñu tabal ko ci biir dekk bi yomb lool nañu ci tay te ubbi ga di jappelé service du commerce dakku ñu bay effacer date bi ci nek di ci bind benen date mbokki te amana toke ngi ci ndax neewon nañ bu yexé ci app bi kenn waratu ko jëfëndiko bokki japp ngeen ni li jek na japp ngeen ni li jaaduna way mbokki ko wax li wax la ca dess garab niñu koy jaayé ci dëkk bi war nañu ko sétat métier bo xamné da ngay jang fukki at ak ñet am baccalauréat jangat juroom ñaar yaat ngir mëna doon ko am sañ sañ di jaay garab bokki du barab bu la neex nga ko wara jaayé du ku mu neex nga ubbi sa barab di ca jaay garab daami sart fi ci Touba nak yow jango da ngay takalé di lire barab bi ngay jaayé garab yi mengowul ak fu ñu wara jaayé ay garab du feex yi sa do am courant da ngay set li rek mbokki di jaawale nak mbindum keur docteur di jaawale garab buy fajj bir buy metti ak garab buy fajj xol ñaata doomu adam ñoo ci loru mbokki ñuy setan li ci gëna doy war nak moy hôpital Cheikh Ahmadul Khadim bu yes bu mucc ay bi nga xamne dañ ko tabax ci dëkk bu sel bi di Touba mbokki lu toll ci ñaar fukki spécialité ak ñett jamono yi ñuy wax ak yeen ña ngay ñëkënte ay barab yu jakarlo ak hôpital ba ngir lan di fa jaay garab ci anam wu teggul ci yoon di fa jaay garab ci barab yu mengowul ak fuñuy wara jaay garab di fa jaay garab ci barab bo xamne courant sax du fa mbokki ndax li jaadu hôpital bu yes tak ay spécialiste yu xarañ ñuy sétan ñi warul jaay ay garab diko fa jaay barab yu mengowul ak fuñu wara jaay ay garab mbokki amul courant kay jaay amul njang mu ko may muy jaay ay garab mbokki ndax li du indi ay jafé jafé ci fajj kat yi ak pacc mi ndax spécialiste duna daw Touba ndax li dal jannatu dañi setan muy dal Cheikh Ahmadul Khadim damay laaj rek mbokki courier khalis dal ken du la tuddu bu yon tego ci sa kaw ñu def intervention buñu jappé garab yu jaarul ci yoon ñu def pression nit ñi di lor ñuy setan ndax xam ngeen di xew gambi ben siro bu baaxul fat juroom ñaar fukki xalé ñayum garab war nañu ko sétat ci dëkk bu sel bi di Touba luñuy ragal ndax copper yi la am deet daru mutti de mucc nañ ci lu baaxul lu warul fenn ci rew mi ñukoy daganal ci Touba lu baaxul worul ñukoy téré fep ñu daganal ko fi ndax Touba ak Serigne Touba yeyo nañu li mbokki ndax ay copper war nañu ko jëndé Touba ak wa Touba mbokki lu xew lu tax ñu bëgg sétan dëkk bi lepp lo xamne ni dañ koy téré té daganul ci rew mi ñu bu ko daganal ci dëkk bi té mbolém lu ñuy téré ngir taxaw dooma adama la ak ar dooma adama mbokki li nañ ci jël ay motukaay té tek ko ci yoon ndax nit ñangi loru yeen ngi sétan lu xew mbokki damay laaj rek ndax ay copper jarna li
5: jangatu ba cheikh altine bu jot ci cap fm
3: ci téméré ñett yu tomb juroom ngeen kay andal cheikh amar ñukay sant ak gëremat bu baaxa baax diko joxat dajé insha allah rabbi benen altine ci benen ponk mbokk yi kon ñuy exsi ak yeen rek ci ponk bi kemmel jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu la koy nafaral
1: UKB FM
7: li ci yene kay yi
3: papsi ambay bis simi l'observateur yene kay ma nga ak ñun taxay duñu xew fessel li xew ci bi fédération sénégalaise bu football ak mbiri pap ciow yene kay bi xey duñu xamal na ay prime di ay ndampay yo xamne kon dafa laqato ci ginaaw waytam neexal gu duun go xamne kon jage na milliard ak genn wal yene kay bi xey jox kaddu Bakary Cissé bokku ci comité directeur ba comité exécutif bobé doon comex ba yene kay bi xey di fessel ay kaddu ak leral yu def nako ci ben benal bu jëm na ci walu taxaway bu def nañu ko ci l'observateur xey fessel kaddu juroom fukki milliard yo xamne kon ci salaire wéru jot nañ ko fassiyene fay ñett témer juroom ben fukki million yo xamne kon ay neexal la ci bu xatimé lolé di signature ba waye tam lu tollu ci témer ak juroom fukki million yo xamne kon jëm na ci qualification bo xamne kon lolé war nañ ko mëna do yokkat ci wa ko foyam yéne kay bi del soir ci ñett yoon yo xamne kon waxale nako lu jëm ci walu ka taxaway bi def nako ci yor yor quotidien ma nga ca wor ko xamne kon fessel nako ci ak laj go xamne kon nguur fini lajjenako sonko yene kay bi ne magay songu jomay waye tam magay xoxotal lu jëm ci walu ko nguur gi ngene danako danel yene kay bi xey fessel kaddu yi ne kaddu yi mi ngi ko yekeuti ci mbolo mu takku bo xamne kon teewon nañ ci mbacke sonko yene kay bi ne ci diggu mbolo ma la fessel li nga xamne kon mom modi tagom ak ki di basiru jomay jaxar fay sunu na tangoy ne mayul dara jomay ci kaddu yekeuti nako fa liberation quotidien del sina ci lu soxal walu ko jangoro yu bon jidol sira yef walante go xamne kon gis nañu ko ci ngi sunnatango yi ne lolé kay yaq yaq metna lol sunnatango del ci wat xey di xamal ni wa dik ñom wone na seen bop ci trafic bo xamne kon ay ballon lañu ko tuddé fofé ci xolub almadi yene kay bi ni juroom ñeen fukk ak juroom benn bouteel yo xamne kon ay ñaawteef lañ ci doon def yene kay bi ni ay ñaawteef yo xamne kon wa takdeer yi ñom day gantal nañu pexé yu def nañu ko ci lenen lo xamne kon sonko ci touba yene kay bi di l'info mo xey di xibar ne kay njit li nga xamne kon mom mo jité pasteur mom la xam la nené ki xamne kon mom modi njitu rémi bay bo mu wajal bopam lu jëm ci wala taxaway bi nga xamne ko def nañu ko ci nena ka day pasteur dotu ñu ko may dara serigne bassirou mbacke mu tambu xadr yene kay bi batay del ci na ci ay cadeau yu yëkëti nako ci waccay magalu touba sur na tangoy ne mbumbaaye kay len yi xamne kon dañu koy gis ci magal gi lolé lañu bëgg mu dak mom yene kay bi ne kay fessel lu jëm ci walu kon dortel li di magal gi ak taxaway bi war nañ ko ci def vox populi quotidien del sina ba tay ci benen 8 bo xamne ko ñukay wajal gina la 8 bu sonko ñuma andal woto nañ ko jomay tan na 8am 8 août la fasiyene lancer li jëm ci walu parti bi nga xamne kon mom la fasiyene taxawal Dakar Arena lañ ko fasiyene amal yene kay bi xey di xamal rek ni coalition jomay president dañ ko bëgg soppi def ko parti politique yene kay bi ba tay fessel lu ñu mel Macky Sall mi jité won rewum Senegal ñu koy xaar Senegal Dakar fuk juroom ñaari fan ci yeru sulet yene kay bi mo xey diko xamlé nekay bu diké sax dana am audience bo xamné ko dañu ko séx ak jittu réew président Bassirou Diomaye Diakhar Fay yene kay bi né day def campagne ngir mëna jitté mbotay xéet bi source ay yene kay ma nga ci Ousmane Sonko sur na tangoy né ñaari fan yo xamné kon def nako digënté Touba Mbacké tang na jër yene kay bi né Sonko mayul dara ki xamné kon mom modi Diomaye ak Alamin Lo Ilmani Jonu je yene kay bi nekay lu né yak na len ko ci jotay bu amal nako ci dako sélectionneur national bi patiaw ak stafam yene kay bi ne teranga dañ ko don jeexna tak fin de teranga patiaw ak ñamu andal yene kay bi ne nguur gi won nañ len ginaaw sunu na tango yi del soit ci walu wudi mel benenu ko yene kay di le soleil batay ci lore la descendi ne dako sélectionneur national bi patiaw yene kay bi ne lamu yene won desan na ci lu bari sunu na tango yi batay del soit ci comité exécutif bi ak lu wax nako ci way tam jaar jaar yi nga xamne kon def nako ci gaydey senu tok ak lu ci bari lo xamne kon jëm na ci walu ko ciowli sunu na tangoy de señ batay ci lu jëm ci walu ko ciebu mbay mi ak benen taxaway bo xamne kon war nañ ko ci def ngir Senegal man ci mom bopam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye coalition bam andal coalition Diomaye dara nañ ay maire maireu Mbacké bokku na ci maireu Mbour maireu Linguère ak Kanel yene kay bi ne li mi ngi jëm ci waccayu ko lancement parti bu wara amal juroom ñett fan ci yeru août direct news quotidien ma nga ci diplomatie ci walu ONU Donald Trump yene kay bi ne Macky Sall gondino ko deugentane jamono jike gis gisum njitu rew mo won lolé njitu rew America bayina ci xel lol sunu na tangay ni danaka kay Trump fi mu tol ni tambalina di campagneal Macky Sall ngir mu tok ci bop rew fofé di mbotay xet gi yene kay bi xey di fessel lu ni mel sunu na tangoy batay xey du xibar ne Macky Sall momé sax ñi ngui koy sentu Dakarou sud quotidien yene kay du jëm ci revision bi bëggono ko def ci charte rew mi referendum bu donno ko ci wajal wala sax da ko jaar pencum ndaw rew ma yene kay bi ne société civile ñom day fi mu toll ni seen ñak and ci taxaway bi fessel nañu ko ci yene kay bi ba tay del ci na ci Macky Sall mu ñu koy xaar Dakarou fuk ak juroom ñaari fan ci wéru sulet wi lañ ko fasiyene ñew yene kay bi xibaar nu ne dana dajé ak njitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Fay ba tay sunu na tango yi des war nañu ci équipe nationale Pape Thiaw mu dakk nañu ko contrat bi nga xamne kon yene kay bi ne xatimo nañu ko ci ciolu bari na ci lool tribune quotidien yene kay mom xey teunk ko ne Diomaye ak Sonko jamono jike ñi ngi ci ngiso go xamé kon metna lol Macky Sall ñi ngi yeglé né warna dik ci palé bi yene kay bi xey fessel lu ni mel lénen lo xamé kon batay sunu na tangoy del sina ci muy magalu Touba ku ñu koy wajal sunu na tangoy yi xey di xamlé rek né jamono jike Touba luñu bëgg lér na nañ lu jëm ci walu ko folklore gi bu mbay gi dañ koy némbé ko ci magal gi lañ bëgg mu dak ci jotay bu amal nañu ko ngir tambali lu jëm ci walu liggéey bi lañ ko fessel yene kay bi tribune mo xey diko xibar wal fu quotidien del sina batay ci walu recrutement maire yi nga xamne kon moy maireu Mbour maireu Mbacké maireu Linguère yene kay bi ne lancement ba kay tambali na Diomaye président yene kay bi ne kay jamono ji lamuy daw xir na lol sans à l'heure non la ko yene kay bi xey fesselé sunu na tangoy le point ñom nga ca kébé maire ak meeting bo xamne kon doono ko def Ousmane Thiam yene kay bi ne samp na ndam maire bi lay laaj yene kay bi xey fessel ab natalam lenen lo xamne kon sunu na tangoy fessel na ko moy financement bu jëm ci walu terrorisme ministre de l'intérieur ak BIP yene kay bi ne ñom
7: kay ñi nga and ak ñi xam ko ñom ñoo di wal bayeri waxtaan ak ñom ci walu wu ni mel lu jëm batay ci taxaway bu gis nañu ko yé les echo jël ci na ci résultat yi nga xamé kon amna ko tay dem danaka lu bari sénégal xaar ñu ko won pap ciow yéne kay bi ab chantage mbaal sax mo nekkon ci ginaaw sunna tangoy xéx fessel taxaway bu def nako batay ousmane sonko ci touba yéne kay bi ne ay missile kay la soxti jëm ci jomay né nak jamono ji njitu rew bi nga xamné kon mom lañ am danaka dafa yomb wëlbeuti lool sunna tangoy l'évidence ñom batay delsi nañu batay ci lu soxal walu ka ties nord abib ñan mi nga xamné nak jamono ji delsi na ci langue politique gi lamu bëgg moy tek loxo ci mairie ba audience bu ñong koy wajal digënté njitu rew mo won président Macky Sall ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéne kay bi né ñu xam mo jëm ci walu wu ni mel ay élu yi nek ci parti bi ñone nak fi mu toll ni day yéne kay bi né Diomaye may leen dara danaka bu doono gënaar ma ngay sukki APR ak ñu andal yéne kay bi né lolé mbadu idaka jafé jafé ci digënté bu ni mel li quotidien batay del sin na ci lu jëm ci walu lancement parti bu yes bu bok ci nguur gi Diomaye yéne kay bi né kay fi mu toll ni ubbi na xëtt wu yes le 8 lako fas yéne garal yéne kay batay del ci lu ni mel Touba sunna tangoy né lamu bëgg rek moy dëkk bi mom nañ ko wormal magal gi bëgguñu ci benn Mumbai wala lén lo xamné kon xibar wala natal bo xamné kon doonul bu jekk buñu fi wané yéne kay bi né kilifa yi fessel lu mel réew mi quotidien del sinañu ci soppi sarti réew mi référendum biñ ci doon tudd lolé gantal nañu ko annulé nañu ko dotul am yéne kay bi mo xey diko xibar l'informateur quotidien ma nga ci fukk ak ñaar le plan d'action bu sas assas bi nga xamné kon yéne kay bi né wa keur docteur lañ ñom ak and geussam yéne kay bi né ñom kay fimu toll ñu mayetu ñu dara yéne kay bi xey fessel taxway bu bëgg nañu ko def mu doon gëraw bo xamné kon duñ ci maye dara lañ doon fayakus neew lepp dañ koy gantal yéne kay bi mo del ci wat ci lu ñu mel lu jëm batay ci taxway bu yéne kay bi ma nga ci sonko ci bawal yene kay bi ne projet bi nga xamé kon danaka day mom lañu digé won lolé nak fi mu toll li day mbettel amna ci lol ndax ñu ci béré béré lañ doon sétto leenu gis woté na lol lévé quotidien yene kay delsi na ci grand parti présidentiel bu ñu koy wacc président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ne fi mu toll ni kay ma ngay songu le 8 la joxé ndaje ngir rek da mëna taxawal parti bi critique quotidien ba tay ma nga ci sonko Diomaye yene kay bi ne defante deugentan ci la toll ñaar yu mayetu nu dara mu doon sonko Diomaye ku ci ne ya ngay def la nga man Dakar Times quotidien batay ma nga ca lu jëm ci digënté walu ko diplomatie Rwanda bi nga xamné nak yéne kay bi né nak ma ngay duggal loxom bu baax baax rawaté na ci taxaway bi nga xamné kon gis nañu ko ci walu politique bi yéne kay bi xey di fessel taxaway bu mom ki di jétal Rwanda Paul Kagame ma ngi ko ci fessel Dakar wa sport yene kay bi ma nga ci Bakary Cissé mi da sax ku ñu da Abdoulaye Sow ci fédération bi yene kay bi ne ki yore walu communication ba kay mom fu mu toll le bëgg moy Abdoulaye Sow ablé révélation quotidien ba tay ma nga ci diol à distance lako tuddé defante bo xamné na mbokku ñu fu nekk way ku ci ne ya nga ci la nga man Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ne dalal na maire yi way tam Sonko mom ma nga ci digënté Mbacké Touba lu ne yak nako fa yene kay bi ne kenn ku ci nekk ya ngay xol ki fa nekkon jitu rew sunna tangu ne Macky Sall mom itam ma nga ci campagne fukki fana juroom ñaar ci wéru su let wi lu wara dik ci Dakaro ay partisans doon ñu mo andal jamono ji ñu koy wajal ab terre bu mat la dépêche quotidien yene kay ma nga ca campagne bo xamne kon Macky Sall nga ca Macky yene kay bi ne Dakaro ngoy sentu fukki juroom ñaari fan ci wéru su let wi yene kay bi xey fessel ab natalam batay sunu na tangoy del ci nañu ci lu jëm ci walu coopération sanitaire Oada Sénégal yene kay bi ne fi mu toll ni kay ñi ngi xaraat bu baax global merci mi nga xamne nak ñu koy sentu ci biir rew Sénégal sunna tangoy ne Ousmane Diatta mo koy lijeenti ngir lolé mëna antu yene kay bi ne ab batala bu day jappalé askan ci walu pacc sunna tangoy républicain ñoom del sunu ci finale coupe du maire bu dia bi nga xamne nak yene kay bi ne maire ba di Tamsir Gueye wone na ci ab taxwayam andandok ak ministre bi yor walum l'armée bi sunna tangui xef fessel ay natal le peuple quotidien yene kay mom del sene ci grève générale bi nga xamne rek ak lu jëm ci lolé di institution yi nga xamne ko gis nañu ko ci comme mi nga xamne ko danaka dafa tagga tembe yene kay bi ne askan wi sonu nañu ba lof way jamono ji day rew mi mom ci walum politique tang na ci jër sunna tangui ne kay jamono ji Sénégal askan ñu ci bëri jaaxal nañu lol tay tam sonu bëgg ndimbal mbokk yene kay ngo duyul Incha
8: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibar yi Pape Sayar Mbaye
7: mm.
3: bokki ñu sante ci leen gërëm leen lolé moy li fi rusone tay xibaar ci guddi gi ñu leen ko doon jotali pap sa yar mbaye faré won ci addu kay bi machine bi naskam ci déglu bi radio 403.5 di téméra ka ñet yu tomb juroom yeneen xibaar ëlëg ak jamm lay doon ñu sante ñep gërëm ñep inshallah programme bi day wé li buñu démé ba 22h30 seen émission code de l'art serigne fall bi ngeen di and ak pap sec talata bu jot 16h30 japp 17h30 inshallah émission bi mu joon def talata bi wésu mom lañ leen fassiyene tollantu watal di ñaanal ñep jamm diko ñaanal sunu bop bur raw mom jamm te kumu jamal ngam jamm yalla ndefal fanam jamm jere ngeen jefati.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

كوني لديك كمن بالروي سوار بجايم العيس ما لا تغاربهم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا أهل الضريح.

طيب خطايا يا ذا الوجود كل بجودي وجه الوجود.

0: ñung koy nuyu bu baaxa baaxa baaxa baax te di ko ziar, waaye di ko ñaanal jàmm. Suñu borom defal ko jàmm, defal ko mboolem julit. Noonu it lañuy nuyoo sëñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mohamed Murtowa, moom it di ko ñaanal bu baax li nga xam ne sof na ko ci li Cheikh Mohamed Murtowa soson, mu ame ci lu koy njortam ci barke Cheikh Mohamed Murtowa. Noonu lañ koy ñaanal rakam Serigne Saleh Mbacke moom Cheikh Mohamed Murtowa, moom it liggéey bi nga xam ne yor na ko ci Institut Al Azhar, suñu borom jàppale ko ba mu jële ci lu kawe njortam. Waaye di ndokkeel bu baax jàngalekat yi Al Azhar yépp ak ndongo daara yi, mu mel ni fan yi ñu ngi ci ak examen. Ngi ñaanal ñëpp rek, xale yépp, suñu borom defal leen jàmm. Képp koo xam ne yàlla dogal na nga am ci diplôme bi nekk diplôme bu la jig, di ñaanal it bu baax a baax waa rajo bi, waa kër gi nga xamante ne ci lañ nekk, di leen ñaanal di jaanal ñëpp jàmm, ci nuyu suñu mbokk mi nga xamante ne moom lañu wutu fii, muy sëñ Pape Seck Côte de la Route. Ñaanal suñu borom defal ko wér, bàyyi ko ak am xelam ci barke yonente bi. Di ñaan it at mi nga xamante ne ci lañ dugg, muy atum mu bees mi, di atum jullit ñi. Ñaan suñu borom def ko muy atum xéewal, atum naa tànge, waaye atum barke. Suñu borom mën na ko, yàlla na ko def. Di nuyu bu baax suñu technicien Sëñ Abdoulaye, ñu ngi koy nuyu bu baax. Di nuyu personnel rajo bi yépp, jël nuyu bi teg ko ci loxo Pape Seck, mu jàllale ko ci mboolem ñi nga xamante ne ñoo yëngu fii ci rajo bi di ICAP FM. Di nuyu suñu mbokk mi nga xamante ne moom lañ daan feggul fii, muy Sëñ Moustapha, koy nuyu bu baax. Di ko ñaanal moom it, xam naa ay ngant moo tax mënut a egsi fii nga xamante ne mooy plateau bi. Ñu ngi koy ñaanal bu baax, suñu borom defal ko jàmm, defal ko mboolem jullit. Mbokk yi, ni ñu ko daan defee talaata bu jot ci waxtu bi rek, noonu lañ fas yéene ànd ak yéen seen émission bi di ci kër gi. Tey incha allah ñu fas yéene waxtaan benn tomb boo xamante ne xam naa ñàkkut mëson na fay jaar, waaye ñu feddliwaat ko rek. Te mooy fexe ba dëkkin wi nga xamante ne dëkk nañ ko, ñu rafetal ko, muy rafetal dëkkin wi. Dëkkin wi nag buñ ko waxee dañ koy tàmbalee ci biir kër gi. Te muy jikko joo xam ne jikko ju am solo la. Te l'islam ak mboolem diine yi nga xamante ne jaaroon nañ fi, diine yépp dañ ko daan digle, muy fexe ba dëkkin wi rafet. Moo xam ki nga dëkkal ci biir kër gi la, wala ki nga dëkkal ci koñ bi la, wala boog ki nga dëkkal ci biir dëkk bi. Loolu doon loo xamante ne ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel. Buñ ne rafetal dëkkin wi nag, dañ koy tàmbalee ci biir kër yi. Ndax nit bu fekkee da ngaa bëgg a defar ab société, da ngay tàmbalee ci famille. Bu fekkee ne dëkk gi ci biir kër yi rafet na, dëkk gi ci biir penc yi rafet, daanaka dëkkin wi yépp day daal di rafet. Te loolu doon loo am ne lu am solo la. Rafetal aw dëkkin nag daa bokk ci yi nga xamante ne daa bokk ci àqi dëkkandoo. Àqi dëkkandoo nag buñ ko waxee mooy yi nga xam ne yoreel nga ko dëkkandoo bi, ak yi nga xamante ne dëkkandoo bi moo la ko yoreel. Àqi dëkkandoo bokk na ci yow mi nga xamante ne ab jullit nga, te dëkk ak sa mbokkum jullit ci biir kër gi. Yi nga ko yoreel mooy da nga ko yoreel àqi dëkkandoo, wala waaye àqi l'islam. Bu fekkee ne da ngeen ne bokk nga yoreel ko it àqi mbokk, muy haqul islam ak haqul qaraba ak haqul jar budé ki nga xamné nak xeyna yalla bolé wu len diiné bokku len diiné su boba yi ngi koy yoral moy aqida kando nga ko yoral mo nga ko yoral aqida kando nak buñ ko waxé moy yow nga fexé bay fegal dekkando bi lepp lo xamné lool la nga fegal ko lepp luy loré lepp lo xamné day loré dang ko wara fegal dekkando bi waye dang ko wara dimbali ci waxtu wu soxla nga dimbali ko dang ko wara dimbali jiko joju nak bu fekke ne saxna ci nit ñi day tax société bi yépp am ak dal waye day taxit société bi tabaxu ci bëggante té lolu waxna légui né mom la diiné yépp yéneentu bu fi mësa jaar rek la nga doon woté moy fexé ba défar nit ñi défar seen jikko waye fexé ba duñ toñanté duñ yabanté duñ jëwanté lool nak bu amé dëkk gi day doon dëkk go xamanteni ni dëkk gu neex la rawati nak diiné ji nga xamanteni ci lañ nak muy diiné l'islam nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni jibril dafa daan ñew dima denk dekkendo wa yaakar ne dekkendo bu faato dekkendo moroma man nako don ma zala jibril yusini bil jari hatta wanantu annahu sayawrasu kon lolu bu amé ñun ñepp ñu wara bayyi xel dekkendo gi nga xamantene dekk nañ ko ci biir kër yi waye leen leen nga gis ñu dekk ci biir kër waxuma sax dekk gi kesse waye dañuy doon ay mbokk ci biir kër gi waye duñu laalante lolu buñu xolé ci suñu société bi fimné ni bari na fi lolu te bu ñëk amu fi won ndax ñëpp ben lañ won kër goma saana dem da ngay fekk ñëpp doon ben yor ben baat genn kilifa nefa waye fimné leg la sa nga dem ci kër go xamné yow da ngay am problème fan ngay tok ak kan ngay waxal lool nak bu xasse bu amé rek li daadi judd moy tafriqa am so ye moy am moy tekkaliko go xamné ñu koy tekkaliko soye go xamné ñu koy soye te bayiwu ñu xel motax ne da nga nek ci genn kër wa kër ga ñu melni dañoo jégeñe te fekk soré nañ melni dañoo jégeñe te fekk soré nañ ndax bu fekké ne yéne ngi ci biir kër gi wayé du ngeen waxtaan manam waxtaan amut jëflante amut jaxaso amut kon dafa melni da ngeen jégeñe wayé jaxaso wu len lolu dañ koy gis ci biir kër yi té mu bari lool da ngay gis ay nit ño xamné ño bokku nday ak bay wala sax ñu bokku bay wala ñuy ay doomi nday wala ay doomi bay wayé seenuk jaxaso demewut nonu nga xamné dañuy nekk ci biir kër gi melni dañoo jaxaso te jaxaso wuñu lolu nak bu amé liñuy daadi sandir moy dañuy gis né amna luy xew muy lan moy nit ñi ñu ngi séparé wu ndank kenn ku nekk yaangi sori sa morom té bayyi woko xal té sori gogou ngay sori sa morom ñak waxtaan gogou fi ne man na jur lu bare parce que leg nga gis nit dafa né xeyna dafa am lum la jappal fekk mom jappal la dara su ngeen waxtaanon rek kenn ku ne ci yeen dana xamne diw mi kat ndekete ku bax la jappaluma dara man nañu dundu go xamanteni ni dundu ku dal kon bokku na ci yi nga xamne nit ki da ko wara fexé ba dekkandom mu dundu lolu ak mom moy fexé ba fegal ko ay musiba
1: nit ki bu fekke ne da nga dund da nga dekk ak mom ci biir keur gi yow da nga wara fexé ba su musiba jogon di dal ci mom musiba mom nga fekk ko lolou man nañ ko leral ci bu fekke ne da nga gis muy dugg ci lo xamantene la ca meuna juddo musiba lay don ci mom bu fekke ne man nga waxtaan ak mom ba genné ko ci lola nga genné ko ci mo xam lu muy wax la wala lu muy jëf kon dekkendo day fexé ba ki mu dekkal mu fexé ba bum ko xatal ci yu bare bare bare bare bum ko xatal ci yu bare bare bare bare fimné leg leg da ngay dekk ak nit ngeen dekk ci genn kër gi nga yor sa radio xeyna radio yi sax legi bare tu waye nga yor sa téléphone ubbi téléphone bi ba mom ci bopam dula mëna wax na sax yow yang may déranger waye fekk na yow yang koy déranger lolou même ci biir auto yi da ngoy gis da ngay gis ko xamne ab téléphone am lay yor ci biir auto yi wala fu mëna don ci yenn place yi lamuy déglu mom dong la concerné waye dana fexé ba digg ba dektal ko ñep té lolou bokku na ci li nga xamantene day lor dekkendo lélé nga dekk nit guddii mëna jot wala bëcëk yow xeyna mbugo dalu bugo noppulu mom mu bëgg noppulu yow nga yor sa téléphone wala nga yor sa lenen lo xamanteni ni la cey joge mom man na dem ba déranger ko yakal ko dalu nga xamanteni waron nako def lolou leg leg sax mu dal digënte ñaar yoy dencënte leg mu dal leg fini leg nga gis goor go xamanteni xeyna day bëgg dalu jigen ji ne ci wétam yor téléphone am leg mu japp lo xamantene da koy déranger bu fekké na da nga yor lo xamné yow kess sax ya ko mëna déglu amul problème waye yor sa téléphone ubbi ko nek ci wéti nit koko mom bëgg dalu té leg sax bu la né dama bëgg dalu man nga ko indi problème té yoyu doon lo xamantene mbokk yi lu mata bayyi xel fimne budé ci suñu dëkk bi di Touba lég nga gis ko té fimne boko waxon ñu bëgg la génné ci yoonu mourid gi lég da ngay gis naaju tang jër wo xamné ay nit dañoo wara dallu wala sax am ño xamantene wëruñu am ku baas ci koñ bi ko xamantene day ubbi radio ye ba fu ko neex té bo waxé ñu né la qasida lañ ci tek qasida yi dañ ko wara deglu fi ci dekk bi ndax serigne touba loolu la doon wote ndax serigne bi loolu la doon wote moy nit wërta lor moromu dekkandom waruko lor ci ay wax waruko lor ci ay jëf waye waruko lor ci jëflante go xamantene mi ngi koy jëflante ak mom bokku na ci yi nga xamantene dana rafetal dekk gi bokku na ci rafetal ak dimbalante manam dimbalante même bu day ci biir kër gi man nga dem ba nit ku nek nga fexé ba sa digënté ak mom nga rafetal ko soko mané dimbalé nga dimbalé ko té yalla tax soko mané dimbalé nga dimbalé ko té yalla tax rafetal gi nak wésu wut moy nit koy andal nga and ak mom ci sa jikko ndax amna ño xamne bu fekke ne toujours da ngay calculer liñ lay def wala liñ lay wax wala comportement yi ñi yor ak yow man sa grafetal ak ñom man na ñak waye nit ñi bu fekke ne dañu dëkk ñi dañuy mat ñi matadi ñi dañuy am xel ñi ñak xel ñi dañuy xalaat dogu jëf ñi ñom duñ xalaat dogu jëf motax mag ñi dañ la daan wax ne le dekk dafa metti sagam dekk dafa metti nak ñi dekk ño wara fexé ba dekk yi ñu rafetal ko kon bokku na ci li koy rafetal moy fexé bay dimbalante nako yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waxe won mu ne su ngeen bëgge soppan su ngeen bëgge bëggante de leen dimbalante tahadu tahabu nit ki bu fekke ne dang koy dimbali toujours même bu fekkone ne da la bagn wala mu am lu muy xol ci yow man na dem ba lola dañ waye bokku na ci li nga xamantene ni dana tax ay nit meuna jaxaso moy dimbalante ci walu alal waye dimbalante ci walu xel waye dimbalante joxante ay adiya waye fexé ba njabot gi ñu di len bolé ñuy bok di lek njabot gi ñu di len bolé ñuy bok di lek lolu bokku na jëlit li tax mag ñi daan wax ne nit ki bu fekke ne da ngeen di bok di lek da ngeen di dem ba mbañante dootu am seen biir waye bu fekke ne danaka kenn ku nek da nga nek ci sa bop yow lijeenti wo kenen waye sa bop do nga lijeenti te dom adam mom kesse meunta dund mom kesse nit dafa laaj di jaxaso ak ay moromi dom adam buñu xolé nit ñi nga xamantene dañu nek ci biir kër leg leg nga nek ci biir kër gi defé na yow sa dundu yow kesse man nga ko séré waye leg leg nga xey suñ borom roof la tawat so xamne da ngay laaj day laaj kula accompagner yobul hôpital bo demé hôpital même bo yoré xaliss day laaj ko xamantene moy dem jënd ordonnance yi budé ay éco moy dem daggiti kay moy def lepp kon yow ak situation bo meuna am nek dund yow kessé arrangé wul wala bok mënoko wala soko jémé yit da nga dem ba ci kanam nga xamné li kët man makoy jëm waye manou kon dund wet kenn dongu la jik muy borom bi subhanahu wa ta'ala kon faaw ñu bayyi xel ci ni nga xamantene non lañuy dëkke ci biir kër yi ngir dëkkin wi mëna rafet moy kenn ku nekk fexé ba sa morom nga bañ ko yapp bañ ko xépp bañ ko mititel waye bañ ko yit di togn bu fekke ne kenn ku ne mi ngi moytu lolou ci moromam dekkine wi man na neex kenn ku nek ci ñun man nga yek ne sa yo genné da ngay yakamte del ci wat ci biir kër gi sa yo genné yit ñi nga xamne ñom nga bayyi ci biir kër gi dañ lay nam yakamte nga ñibisi waye leg leg nga gis ño xamne wala bok keur yo xamne leg leg am ku ci genn tukki waye kenn du yakamti mu ñibisi ndax lan ndax comportement yi nga xamantene mom lañuy yor té l'islam dafa nek diiné jo xamne diiné bolo la diiné benno la ndax bu mbolo amé rek mbolo ba pare bolo lepp lo xamantene bëgg nañ ko mën nañ ko def lepp lo xamne bëgg nañ ko mën nañ ko def waye bu fekke ne bolo amut kenn ku ne man nga dund waye na ngay dundé moy yow da nga yek ne bo andon ak sa morom dundin wi dana gëna bax waye dundin wi dana gëna mëna téggé ci aw yoon bokku na ci yit fexé ba nit ki nga respecté ko respecté nit ki moy fexé ba cër bi nga xamantene mom nga ko wara jox nga jox ko budé mak ni ko mag ñi daan jàngalé nga xamné ko gis mu yor sa ati wajuru goor nga def ko wajuru goor ko gis mu yor sa ati wajuru jigen nga def ko sa wajuru jigen ko gis mu yor sa ati mak nga def ko mak waye ko gis mu yor sa ati rakit nga def ko rak lolu moy jangale bi nga xamantene mom la l'islam jangale serigne bi bimu ñewé ci téré mbogu di nahju qada'il hajj gis ngeen ñun ñep gis nañ nam ko fa leral moy tariqatul adab rahmatu saghir kal abbi wal ummi wa tawqirul kabir moy fofu serigne bi day jangale ne nit ñi lañuy bari bari ci adina ñetti nit mo am muy ki la mag ak ki nga mag ak ki nga mansel ki nga xamne mo la mag jox ko ab teur ki nga xamne ya ko mag yeureum ko ki nga mansel nga def ko ni sa bop dafa melni lolu bu fekke nañ bu fekkon ne ñangale momu teunku nañ ci kon danañu mëna dundu ci biir kër yi dundin wo xamne kenn du togn sa morom waye kenn du dépasser sa morom fi nga xamanteni fa rayam fa nga wara yam buñ xolé légui biir kër yi da ngay gis fami yo xamantene dañuy dem sax ba yobonté ci yoon dañuy dem ba yobonté ci yoon ci ño xamne buñ topé dañ ci wenn wajur ñoko bok nga xamne amna mag ño xamne tay fi nekku len ku len bu ñëwaatoon ñu ne len seen famille comportement bi lañ yor seeni doom wala seeni set mag ñoñu duñ gëm ne li lu wër ndax ñom niñ daan dund moy fexé ba njabot gi doon ben ndaysan da nga daan gis mag mo xamne fi ne kër go xamne borom kër gu goor ga day am ak njabot gu goor gu bari njabot ga ku ne am soxna waye du nangu sax kenn genn ci biir kër gi mag ñi ñom philosophie bobu la ñoron moy fexé ba njabot gi ñu boole ñu doon ben nga xamne même bu fekke ne kenn da genn dem sañ ci kërëm sax dañuy def bu événement joté tabaski wala qualité ñu dajé waat ci kër gu mag gi defandoko ñom ñep xala yi xamanté ku ne dem légui nak dafa melni lolu mi ngi bëgg jeex mi ngi bëgg jeex té bu jeexé rek lamuy jur lu ci bari moy fitna lay jur ndax lélé nga gis nit ko xamné ki waron nga ko xam bu yagg waye yalla dogal xeyna ay problème famille motax ngeen soré ba xamanté gi war sen digënté xamanté gogu amul kon bokku na ci li nga xamantene moy dimbali nit ñi ci lolu moy fexé ba kenn ku nekk la nga wara sekk ak sa morom ci walu taranga ci walu respect ci walu tek place lola nga jox ko su ko defé mom bu la ko dello di ngeen mëna dund ci dundin wo xamanteni ni kenn du sonal sa morom bokku na ci yit fexé bay sutural nit ku na nga sutural ko leg nit njumte lo xamne yow da ngay xamne ki dafa djum waye njumte yoy nga fexé ba sutural ko fexé ba lu bare bare yit nga bañ koy xol ci mom lu bare bare nga bañ koy xol ci mom ndax nit ki bari na lo xamantene boko xolé ci mom rek gis ko waye boko xolul man nga ko bañ gis bokku na ci yit nga fexé ba lepp lo xamantene mom da cey nek situation yum nek nga fexé ba jappalé ko bu laajé dimbali ci walu alal boko tané ci walu alal nga dimbali ko bu laajé dimbalé yit ci walu xel boko tané nga dimbalé ko lolou don lo xamantene bu fekké né nit ñi ñu ngi jëflanté nonu man dañu dem ba dundu go xamné ben problème du am fimné da ngay gis kër go xamné borom kër ba ben la won waye bo duggé ci biir da nga fay fekk ay kër yu bari leg ay problème lay doon yo xamné problème famille la leg it mu doon ay problème yo xamné dañ problème social lay doon waye lu ci mëna am moy ñi wara and bu fekke ne and nañ tay waxtaan lepp luy amé dana am ci façon bo xamantene amin wadu ñaaw ndax ñun ñep xam nañ ne kenn ku nekk bu fekke ne sa wajur da jabot kenn ku nekk la ngay bu fekke ne goor nga la ngay ñaan ci yalla moy nga dem ba am sa kër bok nek fa ak sa njabot sa njabot gogou yit parce que lolu moy développement lolu moy tax adina bi meuna dox waye nak buy amit mu am ci façon bo xamné façon bu rafet la nga xamné kenn ku ne da nga meuna jog dem séti sa morom jog jëflante ak sa morom jëflante bo xamantene yeen da ngeen meuna jaxaso waye seen njabotit danañ meuna jaxaso ndax njabot gogou ëlëk ñom ñofi dess njabot gi ëlëk ñofi dess bo xolé ñi nga xamantene ñoñu mag yoron kër yi jiituñu nga xamne gisatuñu len ñun ñi ëlëk fofu lañ jëm kon njabot gi mo fi dess njabot gog nga xamne ñofi dess nak da ngay fexé ba namputal len ci kenn ku nek ki nga wara xam nga xam ko la nga wara sekk ak mom nga sekk ko ak mom ci lu rafet ba bu ëlëgé suñ fi déssé ñu mëna dund wo xamantene dund bu kër xamna señ ablan man nga ñoo ubbil téléphone bi kon mbokk yi ku bëgg bokk ci waxtaan rek man nga woté ci 33 976 0909 mu melni kon ngir ñu mëna dund go xamantene dund gu dal la moy faawu kenn ku nek ci biir kër gi xam ku ne li nga wara sekk ak mom nga sekk ko ak mom leg leg da ngay dem ci kër go xamne waxna ko legi da ngay dugg ci kër go xamne do xam sax yow fan nga wara tok wala kan nga wara waxal assalamu alaykum
2: assalam nga dey
1: baax tuul fooy wote
2: ma nga tey daara min nan
1: daarul min nan
2: waaw ci garal mala fiere ba
1: ngi lay delo ziar ba
2: content ci mission ba ba
1: ma sha Allah alhamdulillah
2: waxtaan na rek la trop ma sha Allah na nga yok ba ba
1: amin amin
2: content ndax ni tay teew ba ma
1: jerejef jerejef mbokk momu doon wote fele ci daru minam 33 976 09 09 Salam alaykoum.
3: Ah, Seigne Dongo.
1: Ku bax ñu ngi lay ziar.
3: Mbay na nga def.
1: Seigne bi?
3: Dam Kassam.
1: Ah, Seigne Dam Kassam ñu ngi lay ziar. Baax baax.
3: Nako yëngu yi?
1: Ñu ngi sant Yalla baax ana wa koñ bi.
3: Sa ka fe gaay ñu di la faar.
1: Ah, mba abdi yad neew fi diko jéxal. Ya
3: yad day xé bi. Na ngeen def.
1: Ñu ngi leen di ziar baax.
3: Ñi ngi nuyu sa mbokk mu wando.
1: Ndé sa ñu ngi fa baax.
3: Dëgg Yalla am yow kenn gis. Ñu ngi mom bu xamé tay xamlé rek. Dëgg Yalla am ko jëra dégg ko jëra top.
1: Ndé sa.
3: Dëgg Yalla ci baax nga.
1: Ndé sa.
3: Yow mom Yalla la Yalla sam ko rek sa xel.
1: Ami Yalla bolé ko ñëpp.
3: Ñu wax do am solo la kër mom wax dëgg Yalla am da ci taw rafa rek bo jëf am nekk tay. Ñu nga wax rek donte kenn da dem sax ñu dem def événement ju ci ñu xewat doon ci suwat ci ñepp dajé def ko muy ben ñewoon kepp xamanté ku ne delu wa waaye nak loolu mom daanaka dafa ci xadi wala dafa na
1: deug la
3: ndax nit ñi mom daanaka kenn bu nekk nekk ñu jëwat bëlok sax ñewoon dafa lay dal doy mo tax nak nit ñi réro ci fami dafa bari ndax xam nga bu ñëkkaan bo mo tax xey dañuy indi facteur café bé
1: ci borom ci ne borom kenn
3: nekk ñëbot gi ñëpp dajé
1: nga xamna mburu mi sax borom kër yoy dag
3: waaw ku yow ku ñëwut ni la na jël ana lan moko tax ba tax yow dem lan yeeyu bu ko défé ñëpp gisante ñëpp téwando ñu ndéké do waxtaan café ñëpp dem
1: dëgg la
3: waay nak féké légui fi mom da ngay nelo bu heure bu la né sax nga yow gaddu sa bu dem du ko ko dem pek café ba nga xel sa café du gusti nak yow do ñu ndéki carte portable do mu soppi sam xel a reero na bari
1: deug la
3: ko ni ci jema farlu wat ba jema ci bax te jema dajé na wat taxna ñu ñi nga xamne yalla dañu dégg ñu ngi
1: deug la
3: ko yalla dala koy laaj da nga xé ba yema la sanké bu ci doon way fon ma jotté nga wolé tay li na leen man sét dama lay dugg ngey yag do fi jowé
1: deug la
3: ki di mag nak nga xamne mo fi né té xalel ba top sen ginaaw mom té xalel ba top ci ginaaw momit na xé ba lepp lo xam lu ko diggal ci lu baax la na ko def bu fekkenté ni baaxul sax na isiyen bu fekkenté ci sen jarign mu ba ko taxam na ñu ko diggal benn jarign na
1: deug la
3: lolu mo am solo ci kuko deug ak njabo duñu rero mu man wax deug yalla am njabo gi mo yalla denk man ci sant yalla bu baax
0: alhamdullilah
3: nga fex na ba nas len ni doon ben soxati ni kenn ku ci nek sax bu do xewé bu do wax na xaar bu sax papa ñu ba la ñoo def do sax seriya ak naan xaar bu sax papa yu sen papa ñe ngeen lacc ko
0: deug la
3: man nak bu ñewé bu ma laaje dama ñu delu wat sen di saxam
0: bu
3: sen ma
0: deug la
3: dum leen wax xamna mu amu xel mu bon defal mo fa jom la ko yalla
0: ndisan
3: kon nak lolou yalla ko yalla defal ñep
0: amin amin amin
3: ko mo dem jule
0: amin
3: important ñu ci prof yalla nañu yalla salaw salaw la
0: amin yalla nañu yalla bol
3: yep
0: yalla nañu yalla bol
3: do ko wuté bi jay seen naam
0: jerejef jerejef jerejef seigne dam gassaw momu don wote fa la ci touba yi bor penchum seigne dan jay ñu leen di nuyu ñom ñep te di leen ziar ñu ñaan suñu borom defal leen jamm defal ko mbolam jule assalamu alaykum
4: alaykum assalam yalla taf
0: bu baax ñu lay ziar
4: ñu lay nuyu bu baax baax di rafetlu ci liggey
0: ndaysan touba fay wote seigne bi
4: sidi koloban touba bahdad de
0: seigne sidi koloban
4: wa touba bahdad de
0: touba bahdad de seigne sidi ñu lay ziar
4: wa ñu lay delo ziar di nuyu cheikh abdallah sall mi nga andal ci liggey bi
0: ndey fay
4: di nuyu bepp kilifa bo xamanteni yaay liggey ci radio bi 103.5 ikap fm
0: ndaysan
4: wa di nuyu wa bahdad de ak wa daruma ak kep kuy lay tewlu rek melni li ngay waxtane manam maam dafa am solo waye li ngay waxtane ni man na ni jamono ji ñi add ngay te lolum dafa daj kap ci ma manam ci rew mi manam dal bodante be xironte be ngayonte be ya mané nak maam maam lol manam maam bi ngay waxtane maam dafa manan dafa daj fepp ñu tonni ndax fi ndoni aduna bo bëggé dund te do muñ yow ya na rasul
0: deug
4: la aduna bo bëggé dund te do muñ bëgg lu nit wax rek maam nga tond
0: yow
4: mom na leena ci tona ngay dé
0: bëgg ko wax mo xëri ko
4: waaw manam ci tona ngay
0: ko lo xol sax ngay lijeendi ni mo xolen waruma xole non
4: waaw manam ci tona nga na rafé manam jëmono ji dem manam da ngay muñ rek tay jéggalé tay jéllalé da tax da ngay gis borom kër bo xam day joxe départ sax yor njabotam yor kër bu mag ci lim bëgg lepp duko am ci njabot
0: deug la deug la deug la
4: waaw kon nak yow mi nga xam yow ya génn wara dem liggéey ba nopp yow do wann baat yow ya na rafon ba jigen ñen ci jigen yi nga xam ci ño nek ci neebu sey sa jafé jafé sey dang koy neub dala metiw lo di muñ bu yagge rek mu manam lepp safraw
0: deug la
4: mais di jarign lolu manam lolu dar rek nga dem ci internet ba diw def na ma nangam momu xori momu gadji nit da ngay am sutura
0: deug la
4: leneen nga gis nit ko xamne nga yaakar ni ci jam mais fek mo la upp ay problème fu mais dala na bopam
0: deug la leneen nga gis
4: wa yow nga top mbedd yi top nit ñi fo dem diw def na ma nangam momu xori momu gadji momu def fet yow nit ñi ñoo la upp problème mais dañu nopp rek
0: leneen nga dugg ci famille bo xamne da ngay fek famille bi dal ñepp dal nga defé né amuñu ben problème
4: wa
0: fekk seen problème dañ koy gérer seen biir ñom
4: aduna mom suñu ni yaa sax ko la dakk muñ rek manam gagné na la
0: deug la
4: waay fi ndo ni jamono ji ñu nek ni ku muñ ta muñ mom bokko na la leen bo muñ ta muñ bëre bu liggéey kay bo man ni do fa yagate xulo bu baax xex baax isu war ba yow ya fay amé man kéro rek ma nga dal wax ci abdad man fepp frontière yu bari jaar waay fepp fuma dem di liggéey xam nga la leen wax man xulowuma xexuma man da dama japp sama mo so japp su amé lu bax lu ma lay defal ma defal lako su mo lu ma def ma tey japp sama mo so japp def lo man wax lo man bo teddé nelaw ko la wokk la fu nga jël
0: deug la
4: waaw waye nit ñi mom problème yeen bare li yépp ma bu doon yow manam fi doon bala nga xam problème yeen bare tay bo demone ci bir garde yi wala police wala sarlu mi da ma nga yëram tak der yi sax man bi dem prison rek kenn xamu num toll
0: deug la
4: té lo xamni tay buñ ko waxtane won ci biru nek man na baña yegg fofu
0: deug la
4: waye nit ñi da naka bo xolé légui da nga ni manam dal ci jamono ji man na ni fi daaw sax kenn ko dal yaay lijeent sa bop
0: deug la
4: waaw kon dal maam nañ ci gëna bayyi xel maam bi gëna waxtaanu jëmal ku yër sa doom wala sa soxna nga xol fan lay dugg ci lan lay nekk ngay xol ci lan lay ndax nit mëno koy jox lek ak naan gani ngay do lijeenti fu muy nekk
0: deug la
4: waaw nit ñi dal nañ gëna bayyante xel
0: deug la
4: nga xamni manam dal nañ leen atna ku fi ne info ngay muñ waaw fuñ fo ngay muñ atna ku fi nekkum da nga maam bi nga degg lu neex da nga degg lu naqari
0: deug la
4: waye dama lay ci atna lu neex la bëgg degg yow mom ya na rasul ci aduna ndax yow mi nga xam da ngay liggéey sa leen nga dégg wax jo xam bi lay naqri doon waye dang koy muñ rek ndax boko muñé day mujj yag rek day soppi ko ñëw ga dëkk ko waaw waye boy def kula wokk nga xori ko mom nit ñi dañ tar wal am ñoo xam dañu am jot am ñoo xam mom so leen rombé bu la jalé baat ba nga tontu leer fofu lan lay jaaré mom liñ bëgg am lepp ñu am ko mais dang yow da ngay mel ko yeglu sa yaram rek
0: deug la
4: wax da boy def lu la nit wax nga gëm wala lu nit wax nga gëm yow mom sa kër dana tassaro
0: deug la
4: té do mëna def ak kenn té ko andal bu yagg ni nga bayanti andati ké bayanti aduna da ngay muñ da ngay muñ kula gëna muñ dal mo la ci gëna mëna né
0: deug la jërëjëf
4: mais da ngay xey rek manam yow lu la neex kessa ngay dégg muñ ta né nit ñi mom bo bari wul ñu bari daana sa kaw
1: deug la jërëjëf
4: da yaalla yaalla gëna dooli rek gëna tapé xol yi rek
1: amin amin amin jërëjëf
4: en tout cas dal ya oustaz mom liggéey bi rafet la
1: jërëjëf ma sha Allah
4: jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf señ Sidou Colobane mom doon woté fele ci Baghdad 2 ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax te diko ziar 33 976 0909 33 976 0909 mbokk yu kon ñoko dégg ndo dégg la da ngay dugg ci kër go xamné ben lañ warono doon waye xiro baak ngaayo baak bodde ku go da fay melni luma la mën ta wax té bo xolé ñaari la koy waral du tuti lay doon du ndaw lay doon lo xamné mënon ñu ko waxtane kenn bañ ci am problème salam alaykum
5: assalamu alaykum salam
1: ku baax tur ak foy woté
5: magu ndjay dé lay ñu baax
1: magu ndjay
5: yalla na yalla sin fam len defal len gi dara
1: amen yalla nango yalla bolé
5: tay sa bu ne magi del ciap ak waxtan yi waye sin mam mor def nako yalla sam rek barki serigne touba
1: amen amen amen bak cheikh khalid
5: ko xamar ka di rafa na lol ma koy rek
1: ndaysan
5: sa bu di ci radio bi mom pa faire ken nga du mo meuna nek ci wax len waye man di nek sin touba cede cadeau banda lol
1: ndaysan
5: ni ko dindé ci jamono bi ni ci ko wax ni kaddu bi gis ni xamna mo ngi repentu aljuma ji ni nañu xawa sappé ko baax rek do do te nga xamna señ bi bëgg nako ñu defal dox ko ci barke señ bu baax man xamna bo di té créé ak wa sé par di wax den way ma ñaan yalla tam ñu bëgg jël rek
1: ndé sant def def
5: barke ma baax la jëy yo
1: def wa jërëjëf señ magu ñay mom ñu ngi koy ñu bu baaxa baax diko ziar ñam señ borom dafa ko jamm dafa ko mbolam julit kon niñ ko doon waxe sank rek fexé ba tapé xol yi ñu doon benn assalamualaikum assalamualaikum mbokk momu genn na fexé ba tapé xol yi ñu doon benn lepp luñu wara waxtaan ñu waxtaané ko fexe ba tapé xol yi ñu doon benn lepp luñu wara waxtaané ñu waxtaané ko ñiko wara waxtaané waxtaané ko su ko défé duñ am benn jafé jafé waye bu féké né assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam
1: ku baax ñu lay ziar
6: am baay ñu
1: ñi sant yalla baax
6: alhamdullilah
1: wa turé foy woté
6: ma ngi wara khair de
1: khair de bismillah
6: apa do li fam so na
1: hmm
6: di kari de sene da na na jafé da na jafé
1: na jafé safara
6: ah na
1: hmm
6: am da fam lu ci yok lo xamné amu fu won
1: lu fi yok
6: ah lu fi yok lo xamné amu fu won
1: hmm lu mel
6: moy xam nga téléphone yi ni ko
1: téléphone yi
6: téléphone yi séparé ni complet ma
1: lo hmm
6: yalla xamna ko kenn ko ne yaa ngeu sa telephone beru
1: bo demay ci keur de ko ne da ngay melni ku yor sa dukki rek
6: de ko lima la man la man kay di rete wor moy
1: hmm
6: lima jeuf kay
7: fi ci touba ndam
8: palu mbay mel mbay se mordana la gërem e tu ko jara mbay se mordana nagaram
9: ayu may jaw man ko nuyu tam wajju la sam baye saxo buñ len ko deg baye jop ben bi mako jité laaj yi nga xamne mom lañ lay laaj kep mom lañ laaj sa morom kon ñi xaarandi president Alassane Thiam mu aksi ni dal ko wante damay tambal rek li nga xamne moy waxtan bi tambalé ko nak ci talal lu juggé ci kaw nangam na manam dañuy def lek yekati wat nako waxat lu dum ci saret ma japp ne kon priorité bi mi ngi ci fofu nga xamne fi le serigne bi joxagn joxe fa ndigal ngir lamu bëgg ñu defal ko ko fofu le priorité bi nek waye priorité bi wax deug yalla neeku ci ay moto tricycle yo xamne ñi ngi doon yapp normal di liggey normal ay ndaw yor ko ño xamne ñu djublu ndax man dama leen xam dama jaxaso ak ñom kee di ñu yor muy jey bi yor man ma leen ko defaral ma leen organiser ci nonu ñuy doxé bañ dox doxel wo xamne wu mucc ayib la donte nak fekkon na len ñom amon lañu taxawal ñom ci seen demi bop kon dañ leen wara encadrer dañ leen wara jappalé rew mi ku na xamne ne liggey yomb fi kon bu amé ay ndaw yo xamné gor gorul nan bay liggéey suñu liggéey diko tek ci aw yoon diki dimbali seen ay wajur yor ci seenu njabot ñoñ dañ leen wara encadrer dañ leen wara dimbali waye kenn wuur leen yakal seenu liggéey réew mi li fi nek ku su liggéey ku su ñew dañ ñi ci nek dañ leen wara encadrer waye kenn wuur leen ko yakal leen yak liggéey kep la du leen kon commissaire bi nga xamné mi fi nek mo fi nek ak le sous-préfet ma nga leen di ñaan loolu ñu xolaat ko dogal la bo xamné daal ak fu mënd di duggé dogal la bo xamné man japp naané du dogal bo xamné war nañ ko jël rawati na ci moment bi nga xamné ci lañ ko jëlé su rebé itam ma ñëkënte waxtu rek bala président Alassane Tam bi ñëw wax itam ci li nga xamné mo tax mi wara def émission tay mu élection union des fédérations de taxi de Touba bu ngeen fateliko biñu Moustapha Dieng directeur administratif et financier wolo ci mairie bu Touba bokko na ci liñu santone moy ñu taxawal kurel bu melni waye ci consensus bobé nak mudul jall bo mo waral tay ñu fassiyene dem ci ay élection waye bu kenn patene amna carte yo xamné mairie bu Touba moko wara défaral ñi nga xamné ñoy taximar yi carte yoyu mi ngi en cours té lu wara agla té inshallah taala itam bokku ci li nga xamné du ndend ci wax bañ yeggal ko ba mbolam liñ ci doon sentu itam mu nek lo xamni ni seen borom dañ ko ci gis ndax liñu waxon moy bëpp taximan bo xamni yaangi daw ci dëkk bi pour nga mëna wëssu liggéey ci dëkk bi faaw nga am carte bobu te pour nga am ko faaw nga bokku ci ab garage ñu xam la xam bu wër bu ko fay nak taxi mi raxalo gi ci nek ak ci bare bare di jur ay ñaaw te ñu mëna ko te jëlé bam denc ci ba jex ci tak ndax da ci wara dañ ba jex tak ndax taxi da fay lu am solo lo xamne kikoy def da wara am nu mel auto bu mu yori da am nu wara mel waye dafa am nu ko wara defé no xamne tan muccu ay blay doon mu mel kon president Alassane Thiam aksina dañuy ñëkënte waxtu rek jox ko mu nuyo su ko defé bu nuyo rek ñu dugg ak mom ci li nga xamne ni moy laaji ak tontu yi su ko defé ci kanam tuuti nak ubi len ligne ci 33 976 0909 ñu ñaar itam mbokk yi buñu duggate itam ñuy man di gattal bañ duggal trop ndax ñi soxla wo ligne bi day bari ñaare wote bu guddi bi day tax ñu ci bare bare du mëna aksi kon xamna président Alsam Alsam Thiam ñu bayilé rek nga nuyo ñu dugg ci li nga xamne moy émission bismillah
7: mamam ju kenn dem ci Abou Khadim mo yeggal ko tañu andu ko mom
9: machallah
7: ni ngi nuyu wa Senegal yepp do na wa Touba ni tamit wa ikab yi nga xamanteni bi ñoñu dalal tay di len jaajeufal bu baax baax di len jox sen waccu way di len ñaanal yalla suñu borom sen radio bi fepp fo xamanteni bi am ngeen yene mu egg fa rek yalla na dem ba kaw sen jot bark ci Abou Khadim
9: jeureuf jeureuf sen Alassane Thiam ñu sant lay tam gëreum la jéglu ci xat xat yek dérangement ak déplacement bi waye woon nañu péng nañ la taxa ñoo mom jaral nañ ko te moy taxi Touba mel ni nga xamni ni non la wara mel xamna suñu laaj bu ñëk rek moy nga mosal ñu tout rek ci kan moy Alassane Thiam ak tout rek sa jaar jaar ci walu transport
7: waaw Alassane Thiam ben nit la bo xamanteni bi ñu manana biñu jido ba légui secteur transport lañu nek ndax suñu ay wajur ci lañ doon yëngu ñu judd ci yaru ci bi ni ñew ci transport tamit aussi transport mom moy auto te ñun auto lañ jëk jang def électricien auto mécanique lañ jëk def électricien bu am ci suñu ay diplôme tourné dogo dugg ci secteur transport bi biñu juddugé it wax deug yalla xamna dañ koy teunk rek waye dal secteur yi nga xamanteni bi mom lañ mëna wax ci secteur transport yépp lu tambalé ci particulier taxi urbain interurbain ba ci remarque et tout national ak international yépp xamna yalla sutural nañu ba lu nek def nañ ci ki bu am ci expérience
9: jërëjëf président Alassane Thiam xamna ginaaw bu le sétat itam gërëm la xamna ko ñoo ko waxé dañuy dugg rek ci li nga xamne moy émission bi tay ya nga ñew wuy ci tour coalition and doole président Makhtar Diaw ñu dem ci ay élection union des fédérations de taxi de Touba ndax mën nga ñoo fatali élection yi sabab bi ak lan mo tax dug li nga xamne moy élection yi nga xamne mom lañu deugmal
7: waaw élection yi lima ci mëna indi moy bokk na ci secteur transport rawte na bu taxi ni mu soxé fi ci Touba dafa ëpp parce que lepp lo xamanteni bi moy activité transport fi ci Touba rek sa yo xamanteni bi am nañ bëss wala dara dafa melni secteur transport bu taxi kenn du leen ci dégg mu melni lool lepp bokk na ci ñak ay taxaw ak bolo go xamanteni bi war nañ ko bolo ta bolo gogu amul mu melni barna tamit aussi ay bénéfice yo xamanteni bi war nañ ko am té kilifa yi ngank dëkk bi yépp sa suñu ñu duñ ko proposer mais day melni buntu buñ jaar ba man ñu cey jodalé day xawa jafé kon mu melni lool mo taxo ñu né pourquoi pas waru ñoo mëna waxtaan xol nan lañuy def ba bolo ñun ñëpp ñu nekk ben xol li nga xamanteni bi mo ñu jëmele kanam ñu and ci lool mo sabab union bi bañ né nañ taxaw ñun ñëpp ñu fexé bolé suñu ay doolé suñu xel ak suñu lepp bolo ko jox ko kenn mu doon ki nga xamanteni moy suñu buntu ci transport
10: dëgg def machallah ci tonti amna solo mo mel tam bu ne coalition moy ay kurel yu dajalo taxawal ko coalition bi nan ngeen ko teugue yeen kurel ñoko composer
7: wa coalition bi amna 4 fédérations 4 fédérations yi bi nga xamanteni bi mo ci mujjé juddu ñukoy wax nouvelle vision bu président Aïdaragna man ma nek vice président bi yenen ñet yi kenn ki moy président bi nga xamanteni bi mom lañ fassiyene jox union bi ngir mo liguéyal ñu ci secteur transport muy président Matar Diaw kenen ki ci dess doon ko xamanteni bi tamit ku ñepp xam ci transport rawt na secteur taxi bu Touba la muy président Paf Sek nga xamni képp ko xamne mom mino ko xamane yow sey ngu ci taxi dess na mu doon ko xamni transport taxi daf ko jaral lu nek mu boré tamit aussi lu bare bare bare bare nga xamanteni bi tay xeyna len lu nek dafa am nuko suñ borom di dogalé nga xamni mo waral tay ji li nga xamanteni moy li am kenn waru ko wona jita ca kanam mais jam ak pexé yalla ak dogal té mom tamit demna ba gis moment bo xamanteni bi ni mu def rek lool la wara def waye bu doon lool tay ji mom moy nga xamanteni bi li am mom mo wara nek ca kanam waye nak bimu démé ba xamni tamit lool mënul nek dafa bolé wa kërëm ak njabotam ndax bëgg gi bëgg transport xol ki nga xamanteni bi japp na né mom lim yéne transport ak fu bëgg transport égg fa man nako fa égalé mu ñew and ak mom kenen ki nga xamanteni mo def tamit don Cheikh Abdul Ahad Diaw don ku ñepp xam mom ci transport vraiment ci yar bi ci liguey bi am resultat ñepp tej sen beut moy ki nga xamanteni bi moko moy 4ème fédération bi kon mu melni ay courrier la yo xamanteni bi yu takku lañ yu fassantiko ño xamanteni bi kenn ku ci nek rek doyon na yu jox la union bi pour nga représenter ko kon ñom ñoo ñepp buñ bolo lolu mo tax di wax coalition and dole président Matar Diaw
10: dir def ginaaw lo itam Seigne Alassane Thiam comme ni nga waxe coalition bi ñenti fédération ño ci and ko mu melni Touba bi mu nekké juroomi fédération kon ñenti ñi mom and nañ nek ben nek ci ginaaw président Matar Diaw and bobu itam nan ngeen andé da ngeen am man coalition bi da ngeen am jitt directeur de campagne manam ci yeen anam ngeen ni doxale li nga xamni ni mom moy coalition bi nan ngeen ko teuggé
7: waaw lool amna lepp lo xamanteni moy programme élection rek amna xeyna peut-être tardement bi ak ki bi ndax lepp teunkon nako ba defon ko ci sama registre go indalé mais ki la fa fekkon ma fa xawma njatt ba ma xaw ko bima départ na ba ci yoon bi dora fatlikou ne bayina am affaire yi mais teug nañ ko teug biñ ko teug yi moy ay nit ño xamanteni bi dañu am xam xam dajé moy comme nima la ko waxe nga xamne kenn ku ci nek war na mëna jité union bi kon ñoñu buñ dajé waru ño dox rek doxini gumba lepp luñu def war nañ ko tek ci règlement tek ko ci xam xam bi surtout tek ko ci diplomatie ak discipline mu melni kon lool tax na am nañ directeur campagne jox ko melni président Matar Diaw ndax union bi dañ leen ko seddelé ndax comme wa dañ leen ko seddelé ndax comme xam nañ né kenn ku ci nek man nako yor daño xol ñenti fédération kenn ku ci nek ñu am luñu le seddé ak ñay top ci ginaaw mu melni directeur campagne ñu ko joxone ci président Abdul Ahad Diaw mom lañ ko joxone ak ñinga xamanteni mom lay andal diko liggéey tan ko na ñep lu jëm ci walum communication bi joxone nañ ko président Paf Sek ak ñam ci andal lu jëm tamit aussi ci walum organisation bi jox nañ ko ku melni président Aïdaragna ak ñinga xamanteni bi mom la ci andal mu melni ci bir kurel yoy nak bu fekkon ki bi ñoo dina ko mëna faram faaccé kenn ku ci nek lan la joxe mais malheureusement loolu la yalla dogal waaw
10: jërëjëf président Alassane amna solo mu melni tam amna leneen di duwat bes ci coalition bi moy commission des finances bi commission bi nga xamne lepp li nga xamne nit amna yene jappale ko coalition bi ca la koy jaaral ndax xamatam lolou mënu ñak ak coalition ak dimu toll def ay activité di def ay tourner def lu bare bare ay proximité du ñak ay moy mu melni commission bobu tam ñu ko taxawal ngir garage yi nga xamne ay garage taxi lañ bokku ci bir coalition ak ñi ci bokul sax ta xamne li ñu def ñom lañ koy def tam ñu duggal ci seen participation bi ngeen commencé dox ak légui ndax man nga no wax rek dox bi ak ni mu dem ak ni tam nit ñi niñ gisé seenum dox ak niñ ko japp ak ñu démé
7: waaw waaw man nañ la ko wax bu baaxa baax ndax dafa melni dëkk bi ñu bare bare ci ñi nga xamanteni bi bootu wu won ci ñun daf ci bari ño xamanteni dañ ci am ak umpelé ndax def nañ barki dem ben tournée bu am solo wër ci garage yi pour sensibiliser xamal leen li xaw ak liñ bëgg ak fañ ko bëgg yobbu mais dafa melni gënal buñu démé gis nañ ci ben réussite bo xamanteni bi bar na ño xamanteni bi ñom xamuñu won lan mo xew parce que tayji yakarna ku dem ak demb ku dem fañi bido ci garage Dakar be li nga xamne affaire bi amna changement bu baaxa baaxa baaxa baax
10: bid bobu ndax mëna wax nan lay démé parce que amna ño xamne ni amna yene woté ay sofo taxi lan mais xamuñu nan lañuy bindo ak bindu bobu itam buñ ko défé après carte bi naka lañ koy jëfëndiko yoy yeb est ce que mëna wonu ko léral
7: waaw bindu bi soy dem da ngay yobale sa carte adhérent bo xamanteni bi day am caché garage bi nga nek ak sa permis de conduire ak 2000 francs yi nga xamanteni bi mom ngay jëndé carte bi mu melni carte bobu nak ñu ci bare bare xamaguñ ba tay lan mo jariñ ndax ñenn ñi dañ koy wut ngir dañoo wax ni képp ko xamanteni bi amoko bu ëllëgé bu union bi taxawé do ci bok ak tamit bu union bi taxawé mën nañ yokku carte bi lool mo la ko taxé jëndi waye mu am sew sew bu ci nek tamit bu nit ñi wara xam moy ku ko am da nga wara voter ci parce que bu fekkanteni bi voter ji wo amana na ci ay yeneen liggéey yo xamanteni bi ñu ko ci liggéey buñ ci aggé bo voté jé dina am ben caché muy mandarga bo xam dañ la koy défal ci carte bi bu wone né yow mi kat dama nga élection voté ji bu ko défé ki nga xamanteni mom la fi yalla tek ñi ngi ñaan yalla mu doon président Matar Diaw dinañ renouveler wat carte yi mais képp ko xamné am nga carte bi té démo voté ji ba am caché bob bo ñëw pour ñu renouveler lako man na nek problème
10: man nga def lool la cey laaj
7: waaw waaw man na am luñ la cey laaj waaw lu bokul ak commencement bi ni mu démarré won
10: Masallah président Hassan ko wax itam coalition comme nim ko waxe leg itam wax ay moyens te président Mokhtar mom xamna ak mom meuna yam wa poste bi disul trop legui nan ngeen di def ba am li nga xamne moy ay moyens pour man di def li ngeen def proximité yek ci bare bare ndax campagne mom dafa laaj ay moyens surtout ngay yor ay auto yu bari def carburant di dem ci kilifa yi fu bare bare nga fay dem dafa ay affiches yoy yep dafa laaj ay moyens ay yeen ban taxaway ngeen amal ngir manam dajale ay moyens yo xamne di ngeen ci meuna def sen campagne parce que élection yi dess na yakarna suma djumul le 25 ci lañu arrêté li nga xamni moy mbindu mi di dogu jëm ci li nga xamni moy élection yi fi ba boba li ngeen di doxé fan ngeen nan ngeen di def pour meuna dajale lolu
7: waaw lolu ni ñi def pour dajale lolu moy moyen dara jitté wu ci lolu révéler conscience ba nit ñi nga xamanteni bi no yitté wo mbir mi xam lan moy deug deug manani ndax réussir ci élection yi nekul ke ne taf poster wala nangam ak nangam mais lima japp na man moy réussite bi deug moy chauffeur yi nga xamanteni bi ño nek ci secteur taxi bi ñom ñu xam réellement qu'est-ce qui se passe ni li ñu dox lan la fan lañ fekk taxi bi ak ban organisation lañ ci am ak fan lañ ko bëgg yobbu japp na ne buñ fexé ba yeesu wër ci bañ xam lool rek leneen li ci dess luñ am lum tout tout rek pour am accompagnant day xaw yom ñi nga xamanteni bi ñun ño ci nek tamit aussi ñi ngi nek ci organisation parce que affaire bi coalition bi dafa xawa yex tuti quoi lo motax organisation biñ ci bëgg deug du fi xaj ndax temps bi dafa gatt te moment biñ doon waxtaan pour jema coaliser fédération yi ak dégo da ci déssono am moment bi dégo di am nak dafa fekk c'est trop tard mais wax deug yalla xam yaangi fi organisation yaangi fi lepp ngi fi comme affaire bi nak fiñ tolni dem nañ ba tollu fi lén dess moy expérience ak xam rek ci lañ ko mëna tek pour réussir ko mais pas côté de financièrement inshallah
10: di def président Alsan ci tontu bi mo mel itam bari na ci bor yo xamne bo len ne dem gaz Dakar jënd carte dañ lay wax ne ñun kat dañ ñoo nax donte sax du ay nax ndax carte autorisation circulaire yi nga xamne mom lañu waxante won ak mairie bu Touba lolu bëggu taximan yi la won ndax ñi nga xamne dañoo bëggoon ñu identifier taximan yi sécuriser secteur taxi ñoo sakku won lolu ci mairie bu Touba carte yoy tam ñu gis ne ba tay amna ay tak amna ay tolof ba ñu bare bari sax dafa melni dañu reccu sen xaal biñ ci dugalon amna ño xamni ni dugulun ci won sen xaal ni ngi reñ ci dugulon sen xaal mu melni dal yaakar daf te xawa tas bañu bare bari sax sawrutun sax ñu leen di wax leneen lu melni ay election ak ay carte yoyu president Mokhtar mi nga xamne li ëpp ci federation mom lay andal comme ñu ko waxe bu yalla dogale mu gagné ban engagement manam ban taxaway la ci fasiyene am ngir li ci maire bi digé won lu man ko motali ba mat seuk
7: taway bi nga xamanteni mom le president wax ne mom la ci am moy bi ci jitu moy comme ling ko wax li ci wër di wax ne dañu nakati nakati nakati nakati dedet xeyna peut-être ñom mën nañ ko tudd ay nax mais lepp lo gisu nek dafa am ap ak ku yalla dogal